0: congratulations po kay Maricris S. Tuliao and of course kay Archie Rualo. Ito po sa inyong dalawa. Congratulations po. Ayan, tig-isa po kayo ng Protect. Maraming salamat. Ano po gusto niyo sabihin sa Protect?
1: Thank you sa Protect, Auntie Barbil Soap. Everyday fresh.
0: Ayan, kayo po.
2: Thank you po sa
3: Protect.
0: Thank you po. Thank you din po sa Protect Antibacterial Soap every day. Of course, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming maraming salamat sa inyo. Simon, balik po dyan sa studio.
4: Thank you.
2: Maraming salamat, Lorraine. Salamat.
4: Amin, mamaya ka na kami. Kanina
2: sa mga taga ano, Barangay 407 sa Sampaloc. Maraming thank salamat you, thank po you. Sa inyo.
4: Partner si Jerome Bryan Tang, happy Friday. At si Ma'am Corito Season at si Vian Avellanosa. Wala na pong mensahe kasi overtime na kami. At si Renan Arcilla, ito lang pati natin partner, nasa barko.
2: Oh.
4: Pabati po kami dito sa barko.
2: Aha.
4: NCL Breakaway.
2: NCL
4: Breakaway. Watching live here now.
2: Eh ako pagka sinabi mong nasa barko, alam ko lang ang kanta. In the Navy. Bakit?
4: Andyan si Judge.
2: I see.
4: Judge, andyan. Thank you, Camille. Salamat. Maraming salamat, Senator. Narinig mo yung interview ko, ano, Robert. Akala ko talaga yung isa ang magiging presiding officer. Ba't parang naninindigan si SP, si Gatchalian, na hindi ako. Ako mag-pre-preside.
5: Siya naman talaga.
2: Oh.
4: So siya nga talaga.
5: Siya na. Magbubukas.
4: Okay. Magbubukas.
2: Tapos?
4: Tapos
5: depende sa usapan nila.
4: Kung
5: sinong susunod.
4: Le, pero ang dating sa akin is parang i-insist niya na siya.
2: Pwede ba yun?
4: Hindi ba magulo yun? Pag in-insist niya na siya, sabi nung isa, eh, ba't pa ako pumunta dito? Babalik na lang ako sa dati kong pwesto.
2: Sabi nung isa, ganun. Oh. Naghubad nung robe. Hindi ka, ganun pala kaya naman eh.
4: pero anong balita? Mukhang pupunta naman yung sa kabilang kampo. Mukhang attend naman sa Lunes.
5: Eh, kahit hindi sila umatid, tuloy naman yun. Dahil
4: minority naman
5: sila. Pero wala namang abiso na hindi sila darating.
4: Pero wala ding abiso na darating sila.
5: Oo.
2: Shimilat.
5: Pero sigurado, may darating na bagyo.
2: La.
4: Inday din ang pangalan. Galing, ano? Anyway, sa mga reporters at mga media men, mga cameraman, assistant, lahat. O, maganda kayo, ah. O, mapapagod kayo sa Lunes.
2: Yung mga senador, naka-robe, naka-bata de banyo, di ba? Yung mga media naman, naka-jogging outfit.
4: Tawa ka ng tao dyan, kasali ka.
2: Oo nga. Ang sapatos mo, ah.
4: Kasali po si Robert Mano na magpapahinga over the weekend. Kailangan po niya ng lakas.
2: Ay, meron yan bukas na programa.
4: Yeah, I know. Pero matutulog yan the whole Sunday, ha? Oh. O, tayo din naman may programa bukas, di ba? Ikaw, meron.
2: Alakas ang boses ko. May programa yan.
4: Ako, ang programa ko bukas, Wa is Consumer.
2: Oras?
4: Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Oh. Yun lang po ang panoorin niyo bukas, ha? Kasi tanghali na kayo magigising eh.
2: Paano naman yung 9 to 10 na butya ng masa?
4: May tulog pa eh.
2: Ah, di lalo na sa...
4: Tulog pa rin.
2: 8 to 9.
5: Pagkakapihin ko sila.
4: Susunod na tandem ng bayan kasama the one and only Robert Antimano Mano at the one and only Mutiano Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin Olchico magbabalik sa Lunes. Ito lamang sa...
6: Gising Pilipinas!
4: Energy on a Friday weekend! Good morning!
7: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.

0: Your Honor, to the time, please.
1: Mr. Presiding Officer, our time is 8:08 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: Balita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Ganda!
0: Magandang umaga!
1: Pag sinabing, ano?
0: Oh, pag sinabing...
4: Ganda!
0: Oh, ayun, no?
1: Wala naman akong patilya. Ay, nako.
0: Ay, dapat talaga, ganun. Maganda lagi ang vibe natin, di ba?
1: Dapat
0: maganda lagi ang pananaw natin sa buhay. Dapat laging maganda ang nakikita natin sa paligid.
1: Correct. At kahit ang dami pang unos na dumadaan sa ating buhay, malalagpasan po natin yan. Dahil tayo lang po ay kumapit sa ating sarili. Ay, bakit naging amen?
0: Maganda kumaga mga kapamilya. It's Friday! Ay, Biyernes na Biyernes. Makakasama nyo pa rin po kami hanggang 9 in the morning. Siyempre, magpapakilala na kami. Sino nga tayo?
1: Aba, yan, si Doris Bigornia daw ako eh.
0: At ako naman po si Robert Bano. Naku po, hitik ka. Ang pag-uusapan natin ngayon, huwag kayong BBTU sapagkat, naku po, paligurado mag-i-enjoy kayo sa mga pag-uusapan natin today.
1: At marami kayong matututunan dahil yan po ang kailangan natin, lalo na po at papalapit na ang mga malalaking event.
0: Correct.
1: Mga issues na dapat resolbahin. At hindi lang yan, partner, ha? Yung mga naglipa na, na fake news.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kung ano-anong mga...
0: Ay, partner, ano naglipa mga... na ka mo. Mag-ready pa tayo simula pagpasok ng next week.
1: Bakit?
0: Eh, syempre, di ba? Dahil start na ng impeachment.
1: Ayun
0: na nga. Kaliwat ka na naman ng mga maglulusutan yan, mga maglalabasan yan. Lalo na, ang hugot yan doon sa impeachment trial.
1: Totoo. Ang gulo-gulo. Pero, ganun pa man, huwag po tayong magpadala sa ingay.
0: Mm.
1: Puro ingay lang po yan.
0: Mm.
1: Isang tabi po natin yan. At ang ating pakinggan ay yung tama at totoong balita. Dito lang po yan eh.
0: Saan?
1: Dito lang sa tandem ng bayan.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman.
0: Tutu time, please. Oo.
1: Pwede ba ako? Sige. Mr. Senate President?
0: Presiding Officer?
1: Presiding Officer. The time is 8:11 na eh.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Dahil 8:11
1: pwede
0: na.
1: Pwede ba yun? Pwede ba akong magganyan?
0: Magagano ka. 8:11 na eh.
1: Oo.
0: Tapos sasabihin ko, excuse me, hindi kami bingi dito.
1: Hindi nga kayo bingi kung nag-uusap-usap kayo dyan.
4: Easy.
1: Sorry, pinangungunahan ko lang.
0: Binigay na agad kung ano mangyayaring eksena. Lako, dito muna tayo! Ako ito, partner, mas mahigpit na seguridad. Ipinapatupad sa bagong Silangan High School sa Quezon City matapos ang kalituhan kahapon.
1: Yan ang sinasabi ko eh.
0: Pero sabi nga nung kausap ninyo from the DOJ, dapat na tayong mangamba pero wag sobra. Sabi niya kanina, di ba?
1: Tamang panic lang.
0: Controlled, sabi niya.
1: Correct.
0: Alamin po natin ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol. Nico Bagsig, Nico.
5: Robert at Doris, payapa at maayos ngayong umaga ang sitwasyon sa labas at loob ng bagong Silangan High School dito sa Quezon City matapos magpanik kahapon ang ilang mga estudyante nang may marinig na ingay katulad ng pamamaril na ayon sa paaralan ay nagmula sa ingay ng traktora na dinedemolish sa katabing gusali. Bagamat may pasok ang mga mag-aaral, kapansin-pansin ayon sa mga barangay tanod na nagbabantay sa labas ng campus na mas kakaunti pa rin ang pumasok ng mga mag-aaral ngayong umaga. nag-ugat di umano ang takot sa mga mag-aaral at mga magulang sa isang group chat sa social media tungkol sa mga kumalat na mensahe ng karahasan sangkot ang ilang mag-aaral ng paaralan. Naiintindihan naman ng principal ang pangamba sa kalooban ng mga magulang.
6: Ano talaga yung

0: mga mag-aaral kahapon nung nagsimula yun, kaya nagkaroon ng panic. Nag-request na ng mas pinaigting na sekuridad mula sa pulisya at barangay ang paaralan para sa kapalatagan ng loob ng mga magulang, mag-aaral at mga guro, at siniguro ng kanilang principal na ligtas ang loob ng campus mula sa kahit anong banta ng karahasan. Patuloy naman ang klase ng mga pumasok na mag-aaral ngayong araw.
1: Ikaw, hindi mo nga maalis, partner, sa mga bata na matawad. Eh, kapag narinig mo talaga, tingnan mo, di ba,
2: iisipin mo
1: talaga, lalo't with the recent incident sa Tacloban, matatakot talaga yung mga bata. Siguro din, partner, it's about time na i-orient yung mga estudyante na if ever may mga totoong incident ng ganun, meron dapat warning na nagbumula sa administration ng paaralan para hindi kada ganyang incident ay natataranta at nagkakagulo yung mga bata at baka magkatulakan pa.
2: Hindi pa ba nag-uumpisa yan?
1: Anong intervention ni Ko yung ginawa dyan sa school na yan para hindi sila nagkakaganyan, natataranta? Tunog baril kasi, di ba? Kung di ka sanay.
2: Totoo.
0: Oo, Robert, yung ginawa nilang intervention, nagsimula naman ito kahapon. At yun nga, mas pinaigting nga yung security. Pero sa loob naman na itong paaralan, yung mga classroom na malapit dito sa dinedemolish na building, hindi muna nila pinapalagyan ng klase. Nilalayo nila yung mga klase doon sa medyo hindi naririnig yung ginawa, yung ganong ingay nung dinedemolish na building. Kaya yung mga classrooms doon sa malapit sa doon sa ingay na yun ay walang gumagamit.
2: Oo. Pero Nico, ano nga ba talaga yung narinig na yun? Jackhammer?
0: Oo, Doris, isang jackhammer yun, yung equipment, construction equipment doon sa demolish na building. Nagsimula kasi yung ingay nun kahapon mula nung nagsimula yung construction. Kaya siguro dahil may kumakalat na ng mga messages doon sa group chat ng mga mag-aaral, kaya na-trauma na sila. At nung narinig nila yon ay talagang nagulat sila at nagkaroon nga ng panic. Pero ayon din sa principal, iniimbestigahan na rin nila yung text messages tsaka yung mga group chat ng mga mag-aaral para matukoy na rin kung sino yung mga mag-aaral na sangkot talaga doon sa pagpapakalat ng message na yon.
2: Okay.
1: At kapag papasok naman yung mga estudyante dyan sa eskwelahan na yan, Nico, paano yung isinasagawang procedure para masiguro na wala din naman talagang deadly weapon?
2: Yan nga.
0: Nakapila, mahabang pila yung mga mag-aaral. Pag pumapasok sila dito sa labas ng gate, at isa-isa talagang binubusisi noong mga security yung kanilang mga bag para masiguro na safe ito, walang mga nakatagong patalim or kahit anong harmful object. At kinausap na rin ng principal yung PTA nila, lalo na yung mga magulang, para masabihan sila na i-check na din sa bahay yung mga bag at pangaralan na yung kanilang mga anak tungkol nga dito, dahil nga marami mga ulat ng karahasan na lumalabas sa mula nang nangyari yung pamamaril sa Tacloban.
2: Hindi pa nakabili ng yung metal detector?
0: Walang metal detector dito sa bagong silangan na high school, kaya talagang mano-mano na chine-check nitong mga security yung mga bag ng mga bata.
1: Ayan, sige, Nico. Eh, syempre, ang dasal natin ay huwag maulit yung nangyari sa Tacloban. At yung safety ng mga bata, at huwag magkatarantahan just because sa mga ganitong insidente na akala partner Nico may nagpaputok. Maraming salamat, Nico Magsik.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Magsik, DZMM.
1: Thank you, Nico.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, 8:17, partner, at magchichismisan muna tayo.
2: Ayan, gusto ko
1: kasi
2: yan.
1: Kasi may juicy ako ibibigay sa'yo.
2: Sige, mag-up na tayo.
1: Sandali lang. Pero sa amin pong pagbabalik, ha, ang impeachment trial, ano ang inaasahan, gaano na kahanda, abay sasagutin po yan ng Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Sandali po lamang.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano, sa Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay,

0: trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
6: Ganda!
7: Kami po yun!
8: Hello!
7: Diba sabi ko sa'yo, juicy yung kwento ko sa'yo?
8: Ay, grabe! Talagang hindi ko mapaniwala.
7: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan with Doris and Robert at sa pagkakataong ito, as promised, partner, makakausap po natin ang Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga po, Attorney Renato Ray Bantog Jr. Attorney, good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
8: Good morning, Attorney!
9: Good morning, magandang umaga Robert at Doris, no? At ating mga tagapakinig ng Tandem ng Bayan.
7: Ayan.
8: So siyempre wala pong ibang unang katanungan, kundi handa na ba kayo?
7: Ayan. Handa na po tayo for Monday?
9: Handa na po tayo for Monday, no? Sa panimula ng ating paglilitis sa impeachment trial po.
8: Anong klaseng paghahanda? Pero ayan, kasi sasabihin lang natin na handa kami. Oo, alam naman natin. Ang una nating maiisip, security. Bukod sa security po, dahil alam naman natin na meron ding ibang unit na nag-aalaga dyan sa aspeto na yan. Sa inyo pong EOR, kumbaga, may EOR pa ako nalalaman. Ano po yung inayos ninyo?
9: Iyan po, of course, ang pagdating sa security, ang talagang tagapamahala natin diyan ay ating Sergeant at Arms, no? At ang aking pagkakaalam, lagi naman po siya may koordinasyon, no, sa mga ating ahensya, PNP, CIDG, Pasay City, no? Para sa siguradad po ng ating gusali, no? Hindi lang po sa darating na Lunes, pati na rin po yung mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw.
8: Correct. So sa inyo po, yung sa loob po ng Senado, paano yun? Alala natin, syempre paano, yung nagkaroon partner ng putukan, yan po ba ay nagkagawa ng paraan na hindi maulit or hindi kahit mag-attempt man lamang na gawin yan?
9: Nung mga dalawa o tatlong linggong nakaraan, nagsimula ang Senado na mag-ipit ng tinatawag naming heightened security. Kaya for a while, hindi tayo tumanggap ng bisita. Pero yan ay na-lift na po nitong linggong ito. Ang Senado po ay tumatanggap na po ng visitors. Yun na lang po, kailangan mag-register yan sa aming visitor management system.
8: Oo po. Partner, take it away.
7: Go ahead, attorney.
9: Apo, tapos po, yung mga pumapasok na mga kotse at vehicles, dumadaan din yan sa security check. Pina rin po sa pagpasok ng building. So, yun po yung naging modification natin this week. Allowed po ang visitors, pero kailangan mag-rehistro doon sa aming visitor management system.
7: Attorney, bukod po doon sa preparasyon ninyo, ano, yung pong deadline ng pagsagot, kung may manifestation man sila or what, doon sa pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court, kapag pre-trial order, lagi sinasabi ni Attorney Ray Bantog, ito yung blueprint kung ano yung mangyayaring i-expect natin. May sumagot na po ba sa magkabilang kampo at ano po ang sinabi dito, may changes ba possible doon sa pre-trial order na unang lumabas?
9: Ang defense po nag-file kahapon nung kanilang comment no sa nilabas naming pre-trial order nung Lunes. Walang official communication sa prosecution pero nabasa ko sa isang news report dito sila magka-file no. So lumipas yung araw kahapon na wala kami natanggap sa prosecution.
7: Opo. Doon sa panigdag defense, Attorney Ray, yun lang sa pwede nyo yung banggitin in public. Ano, doon sa naging sagot po nila, may mga hiningi ba sila? May mga pagbabago po ba na possible na mangyari?
9: Meron silang mga bibigyang komento. Tatapatin ko kayo, hindi ko pa nabasa ng gusto. Kaya ako ipumasok na maaga ngayon para mabasa at masurin ng gusto. Kung ano pa yung mga kailang kahilingan. So sa ngayon po, hindi ko pa masasabi kung yung kanilang comments po would necessitate or would require a correction of the pre-trial order.
8: Okay.
7: Pero Pasabay-pasabay, partner.
8: Go ahead.
7: Pero doon sa pre-trial order, doon sa komento nila, attorney, may possibility ba na even without going through the details, ano, kung ano po yung pinaka-detalye, yung possibility na posibly ma-postpone yung hearing because of yung final nila kahapon, pwede po ba na mangyari yun?
9: Wala po akong nakikitang ganong magiging epekto doon sa final nilang komento. No? But again, sabi ko nga, hindi ko pa nasuri ng gusto. Sa unang tingin ko, wala naman doon na magiging hadlang sa pagsisimula ng ating trial sa Lunes.
8: Pero pwede silang humiling na kung ano man ang rason nila, dahilan nila, na isa-cite na pwede ba tayong mag-postpone? Pwede ba? May posibilidad po ba na magpambigyan?
9: Sa ngayon po, wala pa naman ganun at ayoko naman silang pangunahan no? sa ganyang bagay. But as of now, as we speak, tuloy po tayo sa trial natin.
8: Ayun, tuloy.
7: Ayan. Dahil sinabi mo, Attorney Bantog, na tuloy bilang clerk of court, bigyan nga po natin ng overview yung ating mga kababayan. Ano yung ini-expect na posibleng mangyari sa pagbubukas ng trial on Monday po, Attorney Ray?
9: Kung babalikan natin yung huling naging impeachment trial natin no, kay dating Chief Justice Corona, yun naman ay nagsimula at binigyan yung magkabilang panig yung tinatawag nating opening statements. No? But bago yon formal na mag-entry of appearance yung mga abogado sa prosecution at sa defense. No? Pagkatapos po nun, bibigyan yung magkabilang panig, mauuna yung prosecution, na maglahad ng kanilang opening statement. Bibigyan pagkakataon din ang defense no? Na mag-opening statement din po.
8: Oo, so magkabilang panig. Pero by that time, meron na pong tatayo na ano yung presiding officer?
9: Yan po, wala pa akong final na instruction kung ano po ang magiging desisyon. Wala pa akong information no? Kung anong magiging desisyon ng impeachment court tungkol po sa presiding officer.
8: Okay, sa Monday na natin yung malalaman kung ganun.
9: If ever, sa Monday na po natin aabangan lahat.
8: Okay, okay. At yung ano yan, pagbobotohan po ba, attorney?
9: Ang nakalagay naman dun sa amendment do sa rules, elected by majority of the senators.
8: Okay.
9: No? Theoretically, it can be unanimous, it can be by voting. Nasa miyembro po ng ating...
7: Baga, choice nila.
8: Sila magde-desisyon. Pero,
7: pero dahil kung hindi naman magbobotohan, automatic ang Senate President, si Senator SP Win Gatchalian, siya talaga ang magiging presiding officer.
9: Apo. Yan naman po ang default rule na tinatawag, no? Pag walang dinisignate na ibang presiding officer, then ang pangulo po ng Senado ang magpe-preside.
8: Ayun, oo. Sa procedures po ba, attorney, kinakailangan po ba na mag-abiso yung magkabilang panig na, ito, ang akusado ay darating. Yung kabila naman, ito, yung mga witnesses namin ay darating. Diyan ba malalaman yun? Or depende na po, dahil kung sinabi nung Vice President na hindi siya pupunta, abogado lang niya pupunta.
9: Opo, maaari naman po yun, no? Kami po ay maglalabas o baka nakapaglabas na kami ng notice kahapon, no?
8: Opo.
9: Sa mga abogado po ng ating Vice President na siya po ay pinadadalo namin sa Lunes, no?
8: Oo.
9: But yun naman, in person or through counsel.
8: Okay, so gano'n na ma'am. May choice din siya. May karapatan din naman kasi siyang mamili. Ay, teka lang. Partner, dati na po ba kayo naghawak, naging clerk of court na kayo noong mga previous impeachments?
9: Hindi ako clerk of court noon. Nung nakaraang impeachment, ako po yung executive director for legislation at the time. So, nakaw po din naman ako sa harap.
7: Nandun na rin si attorney nun.
8: Yun, tinanong ko, partner, kasi yung tinanong ko sa iyo kanina, ito ba yung first impeachment na binuksan po sa publiko ang mga ang proceedings?
7: Ibig sabihin, pwede sila doon sa session hall.
9: Yung ating paglilitis po ay open to the public, no?
8: Oo nga po.
9: Kung yun po yung tanong, medyo nang choppy po.
8: Hindi po.
9: Linya.
8: Oo, ngayon po ba lang ang unang pagkakataon na binuksan nga po sa publiko ang proceedings?
9: Hindi naman. Kasi nakasaad na yan sa rules ng impeachment trial ng Senado that it shall always be open to the public. No?
8: Okay. Akala ko dati bawal.
7: Pero this time, Attorney Ray, gaano po karami, dahil siyempre limited yung space ng Senado, ng session hall, gaano karami yung pinapayagan at paano makaka-access ang publiko kapag gusto ni Alim Barang na manood personally ng hearing ng session?
9: Ayun po, magandang tanong. Naglaan po kami ng 151 seats kasi kita niyo naman po kung gaano kaliit ang ating session hall dito sa Senado, no? So, mag-provide kami ng 155 seats for the public. Ngayon, yung 45 noon, ang defense ang pwedeng mag-invite ng kanilang guest, 45 sa prosecution, at 61 sa general public. So yung general public, pwedeng mag-directly register sa aming VMS. Online po yun, no?
7: Ayun.
9: Naglabas po kami ng advisory kahapon. At ngayon po, atasan ko po yung aming public relations office o public information office na i-distribute pa o kalat pa, no, yung advisory pong nilabas natin kahapon na nagsasaad kung paano po makakapunta ang ating mga kababayan dito sa manood po ng trial.
7: Sige, attorney. Aabangan po natin yung mga development dito. Of course, we cannot go into the details dahil nasa korte na yan, di ba? Kaya procedural lang yung mga itinanong natin kay attorney. At least, nabigyan ng ideya yung ating mga kababayan. Attorney Ray, maraming salamat po sa inyong oras.
8: Thank you,
9: maraming
8: po, sir.
9: Maraming salamat, Robert at Doris.
8: Opo, maraming salamat. Huwag kayong malawa. Naku, kakailanganin nito sa
7: pahinga.
8: Mga susunod. Hindi, sa susunod na mga araw, walang pahinga ito. Dahil lahat mag-i-interview sa kanya.
7: Kahit ito lang, partner na karaan week doon sa pre-trial conference, sunod-sunod
8: yun
7: na.
8: Nga, diba?
7: Maraming pong salamat, Attorney Ray Bantog Jr., ang Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Kung meron tayong Clerk of Court, meron din tayong tinatawag na Senator Judge.
8: Senator Judge.
7: Siyempre, ang mga senador po natin ngayon, dahil po kapag na-constitute na ulit itong impeachment court, sila po ang mga senador po natin, ang tatayong mga judge, di ba? Tatawagin natin silang Senator Judge para dito sa impeachment trial ng Vice President na magsisimula po sa Lunes.
8: Oo, so para lang maintindihan po ng aking amiga na si Barbie na sa kasalukuyan ay naglalaba.
7: Uh-huh.
8: ito pang sinabi mong Senator Judge, lahat sila ay pantay-pantay na magbibigay ng kanilang husga. Husga nga ba tawag? Oo. Ganun ba yon?
7: Oo. Lahat sila, kahit presiding officer ka pa, isa lang ang boto mo.
8: Yun.
7: Boboto ka rin ng acquit or hindi doon sa articles of impeachment na iyan. Na kung ilan man yan. At para... bigyan pa tayo. Oo. Bukod pa sa pag sa impeachment, may ibang issues din tayo na pag-uusapan.
8: Oo nga, oo.
7: Kaya ni-request natin makausap ngayon ang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Siyempre, magiging Senator John sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, si Senator Rafi Tulfo. Senator, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
8: Good morning, Sen.
10: Magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Robert. At Ma'am Doris, magandang umaga sa iyong kaibigan naglalaban na si Bandy.
8: May balak pong pumunta sa Lunes. Kaya lang maraming tinanggap na labada eh. So dadali na lang daw.
7: Bibit-bitin yung labada habang nanonood ng impeachment, nakikinig.
10: Okay.
8: So, Sen, kayo po ba, ay dapat pinag-usapan lang din natin ang paglalawa. Napalaban nyo na po ba? At naplansya na po ba ang inyong robe?
10: Ah, opo, opo. Palagi naman po tayo laging handa. Ready na po tayo para sa impeachment trial July 6
7: on Monday. Opo. Opo.
10: Monday po.
7: Dahil
10: handa na po tayo.
8: Ah, very good.
7: Oo, syempre ganun sila lagi, dapat handa. Ano, Senator Rafi, maitanong na rin po namin dahil po hindi pa rin natatapos yung mga naglulutangan na posibleng magkaroon ng ibang presiding officer,
8: yan,
7: posibleng ang Senate President na lang din. Ano po ba talaga ang sino ang mamumuno sa impeachment court pagdating natin on Monday po? Base po sa napagkasunduan po ninyo.
10: Okay, pag-uusapan po namin yan. Una, mamaya pong alauna, magkakaroon kami ng All-Senator Caucus na kung saan lahat ng members ng Senado ay magpulong-pulong. Sino magusto mag-participate, pag-uusapan yung magiging impeachment hearings at paanong maging takbo niyan. And then comes Monday morning, doon po malalaman namin kung sino talagang itatalaga namin bilang isang impeachment manager.
8: Gano'n po ba ka-importante, Robert? Ikaw din, para ka na rin, Senator Judge. Gano'n ka-importante yung pagiging presiding officer?
10: Well, yung presiding officer po, siya yung magdadala doon sa proceeding ng impeachment. Kailangan para sa amin, para sa akin, maganda kung yung presiding officer malawak yung kanyang kaalaman pagdating sa batas. Kung siya po ay isang abogado, lalo pa kung siya po ay isang trial lawyer, makatulong po yun. So yan ay pagsasama-samahin namin to put into consideration kung sino talaga among the majority ang karapat na pagbubuto namin na maging presiding officer sa impeachment trial come Monday.
7: So ibig sabihin, sabi mo, Sen. Rafi, among the majority lang. So doon lang yung choices.
8: Correct.
7: Eh baka sabihin ng minority, pwede naman sa amin, may abogado rin naman sa amin. Baka gusto nyo kami i-consider, sabihin Sen. Rafi.
10: Alam niyo naman siguro ang dahilan kung bakit kailangan sa majority at sa minority. Alam niyo na po siguro ang sagot dyan. So kung pag-uusapan majority, sino yung para sa amin, pagbubutuhan namin, na dapat maging presiding officer, it's either Kiko or Cheese.
7: Ayan. So kung magkakaroon ng changes man, kung magkakaroon ng changes, nandun lang sa dalawa yung
10: para sa akin, ako para personally, my humble opinion, it should be between Kiko or Cheese. Kasi sila may mga karanasan at mga abogado. Alam na alam nila yung batas at sila pareho ata naging trial lawyer. So alam na nila parang dalhin yung mga proceeding pagdating sa korte, pagdating sa bakbakan when it comes to debatehan sa mga kaso.
7: At correct. Yung choice po na ito, Senator Rafi, hindi naman para maliitin yung kakayahan ng Senate President ngayon. Kasi kapag nai-interview siya, ang sinasabi po ni Senator Win, siya ang magpe-preside ng impeachment court.
10: No, please. Hindi namin minamaliit yung kakayahan ni Sen. Win. As a matter of fact, maging siya mismo nung pag nag-uusap kami. Sinasabi niya na kung kinakailangan magtalaga ng presiding officer or impeachment trial manager, pumapayad siya.
7: Apo. Okay. Sige, pipihit kami. May tanong ka pa.
8: May isa na lang ako. Meron po bang puwang, Sen, kung sakali ay umapir nga ang mga abogado ni Vice President Sara, pero sasabihin na ay hihingi kami ng postponement?
10: Well, depende na po yan sa prosecution at pag-uusapan din po yan ng mga senior judges kung papayagan yung tinatawag postponement. Of course, pag-uusapan din yan sa prosecution. Ang prosecution mas mayroong teritoryo or if you will, na makapagsasabi kung sila papayag o hindi.
7: Okay. Ayan. Sige po. Kabig tayo. Kahapon, Senator, sa pagdinig po ninyo sa Committee on Public Services na pag-usapan partner eh.
8: Yung alin?
7: Mahilig ka ba sa ibon?
8: Ibang klaseng ibon.
7: Bird strike.
8: Ay, sorry.
7: Bird strike. Sabi kasi ni Senator Raffy, tumataas yung cases.
8: Teka, pakipaniwanan anong bird strike?
7: Oo. Kailangan nating pag-usapan to partner kasi seguridad natin. Uh-oh. Imaginein mo, magbabakasyon ka. Sabi mo nang sa local lang dito. Okay. Punta kang Palawan, punta ka kung saan. Nilipad na yung aeroplano mo.
8: Okay na. Okay na
7: ready
8: lahat.
7: Ka na. Diba? Ching-ching. May mga ganyan-ganyan na. May pa-announcement. Uh-oh. Bigla lang nasa Erica, biglang kailangan mag-emergency landing dahil may bird strike. Pinasok yung makina nyo ng mga ibon. Imagine the security. Paano ngayon, Senator Raffy, yung nakikita natin na solution sa mga ganitong cases po?
10: Tama po kayo dyan, Sir Robert. Ito po isang seryosong usapin dahil meron naman po talaga tayong record na yung 2025, 953 bird strike incident ang naganap at itong 2026, 250. Half pa lang ito ng year natin, tapos pa lang sa half. Fortunately, wala po naging critical na nangyaring sitwasyon. Pero huwag natin hintayin na maging critical yan. Kaya nga po, sa hearing nung kahapon, iminumungkahi ko ng mga steps para masiguro na maiwasan natin yung mga tinatawag na bird strike. Isa na nga po doon, pagdating ng mga budget, sabi ko, yung ating gobyerno, bigyan ng pondo para makabili ng mga teknolohiya o mga gamit na para maiwasan yung pag-sapol ng mga ibon sa mga aeroplano natin, maiwasan yung tinatawag na bird strike. Tapos pangalawa, sabi ko, kasi alam na siguro natin yung tinatawag na pigeon racing.
8: Ayan.
7: Ayan pa, isa pa yan.
10: Yes, at ang masaklap niyan, madalas ang binibitiyo nila yung mga ibon by the thousands and thousands, yung mga pigeon, may pandang Senado, malapit sa pagpapat ng NAIA. Yung mga aeroplano sa nag-take off sa NAIA, landing. So sabi ko, it's either ipagbawal yan, o kung pag-aralan, ipagbawal, o dili kaya, kung papayagan yan, dapat sa napakalamalayong lugar na walang, na hindi babangga sa flight path ng mga aeroplano. And then pangatlo, sabi ko, matagal ko na siya, sabi ito, maging yung KAAP at yung AKAP at mga piloto nagsasabi, concern sila dyan, Sir Robert at Ma'am Doris, yung wetland sa may Las Piñas.
7: Ay, yung Lapapacheya.
8: Okay.
10: Mm-hmm.
8: Bakit?
10: Marami na nagsasabi yung mga piloto, maging mga taga-KAAP, na sana kung pwede i-transfer yan. And I've been saying that since 2 years ago, nung kakaili ko palang pagka-senador, because nakita ko na yan, base rin sa sabi sa akin ng ilang mga taga-KAAP. So sinasuggest ko sa DNR pag-aralan kung saan pwede ma-transfer yan.
8: Okay. Yung bird sanctuary niya. Bakit kung 2 years ago nyo pa pinansin yan, bakit hanggang ngayon hindi nagagawa ng paraan ng DNR?
10: alam mo naman kung minsan sa ating mga taga-gobyerno, Ma'am Doris Robert, saka lang silang action pag may nangyari na.
8: Naku, na
10: malagim na insidente. Pag wala pa nangyari, okay lang sa kanila. If you remember, tulad na lang ito, medyo malis tayo ng konti yung sa Tacloban incident.
7: Mm-mm.
10: 2 years ago pa, sinasabi ko na dapat maging stricto ang mga paaralan, maglagay ng security guard, maglagay ng mga metal detector at mga backward para hindi makapustit ang mga estudyante ng mga armas, deadly weapon na magagamit sa violence sa loob ng eskwelahan kasi may nangyari mga insidente. And sabi ng DepEd, sige po, opo. Opo lang silang opo. Ito na nga, pastra. 2 years after, nangyari na nga yung sinasabi ko na sana maiwasan na mangyari. So, uma-action tayo. Tayo ay nagiging reactive lang. Itong mga taga-gobyerno natin, unfortunately, iba ilan sa kanila, hindi sila proactive.
8: Opo.
10: Kaya dito ngayon sa bird strike, nagiging proactive tayo. Nagsasalita na ako ngayon, nagbibigay ako ng mga warning na para maiwasan tuluyan mangyari itong malagim na insidente sa ninang bird strike.
8: Baka naman po sabihin, Sen, partner, ng aking kumpare naman, kumparing Badong, yan na nga lang ang aking kaligayahan. Pali pa rin yung aking mga kalapati.
7: Tapos, hintayin ko makauwi dito at itetext ko yung code
8: kaya
7: kung nanalo yung kalapati ko sa racing.
8: Paano po yun? Paano yun, Sen?
10: Yan nga, Ma'am Doris, tamang ka. So, yung kaligayahan mo ang kapalit niyan, buhay ng mga pasahero sa aeroplano. Huwag naman sana. Mm-hmm. Kung gusto mo ng kaligayahan, eh pumunta ka doon sa bundok at doon mo pakawalan yung mga ibon na gusto mong isama sa pigeon racing at doon ka maging maligaya nang hindi na nalalagay sa risk yung buhay ng mga pasahero.
7: Correct. At saka yung pigeon racing, Sen. Rafi, parang walang nagre-regulate eh. Parang ibabiyahe lang nila yan at kung saan nila gusto pakawalan ng sabay-sabay, di ba? Ang dami.
8: Oo.
10: Correct. Ayon sa Bureau of Animal Industry, sa kanila kumukuha yan ng permit na para ibiyahe yung mga ibon. Pero pagdating daw sa pagbigay ng permit para paliparin yung mga ibon, natuturuan sila ng kaap. Tapos yung kaap naman, tinuturo naman yung LGU. So, well, gagawa tayo ng batas, this time legislation, na para talagang malalap, imamandate kung sino talagang ahensya ng gobyerno na magbibigay ng permit na magbabawal at mag-implement doon sa sinasabing rusa sa mga magbabaylit doon sa batas na yun.
7: Okay.
10: Sabi ko, for the meantime, dapat yung LGU tutulong dito sa pamagitan ng kanilang mga ordinansa para ipagbawal yan at mag-impose sila ng mga parusa doon sa mga hindi tumutugon sa kanilang ilalagay na ordinansa.
7: Opo. Senator, bukod doon sa bird strike na banggit mo kahapon, ito ang alarming din, partner.
8: Ano yan?
7: May mga airport tayo na pinoponduhan ng pagkamahal-mahal,
8: tapos?
7: Pero wala namang commercial flights.
8: Hala!
7: Tama
10: totoo
7: ba, Sen?
10: Totoo po yan. Totoo po yan. Marami tayong mga airports na pinoponduhan natin by the hundreds of millions every year na hindi naman pinapakinabangan ng ating mga commercial airlines na kung saan ang sakay ay mga pasahero sa public, sa publiko.
8: Mm-hmm.
10: Ang mga nagkikinabang lang doon ay itong mga may-ari ng mga aeroplano, mga private jets. So itong mga privileged few, silang nagkikinabang sa mga airport na yon gamit ang kanilang mga private jets. And then sila yung ginagastusan ng ating gobyerno ng daan-daang milyong piso. Na kung tutusin, dapat sila na ang maggastos, maintain sa mga airport na yon dahil may pera naman sila. Bakit pera ng gobyerno?
8: Oo, bakit tayo magbabayad? Taxes natin yan. Again, di ba? Diyan na naman gumagana yung taxes natin. Ay, bakit hindi na lang magparada dito sa may ano, sa may bandang Cubao, partner? Ang daming terminal dyan. Ay, nako. Napakahirap, Sen, na bakit lumulusot yung ganyan? Napakalaking budget. Ang tawag doon, ampaw pala.
10: Mm-hmm. Totoo po yan. Just imagine, parang halos 1 billion kada taon ang tinatapon ng gobyerno na pera pag-maintain sa mga airport na ito na hindi pinapakinabangan ng publiko kung hindi ang nakikinabang yung mga privileged few. Na ito yung mga may-ari ng mga private planes, silang nagpapakasasa sa mga aeroplano na yan na ginagastusan ng mga ng ating gobyerno para landingan, take off at landing ng mga private jets nila.
7: Opo. Pihit ulit tayo. Sen. Rafi, pihit po ulit kami nung nakaraan po sa hearing ng komite ni Senator Risa Ontiveros, nandun din si Senator Rafi. Kaugnay doon sa nangyaring shooting sa Tacloban. Ano? Una po, pabor po ba kayo talaga na ibaba yung age ng criminal responsibility? And then, tama po ba kayo ang sinusulong din ninyo ay hiwalay na piitan mismo na ang mga magkakasama ay mga bata para po hindi sila na baby gaya po ng nabanggit po ninyo?
10: Okay, very good. Salamat po sa pagtanong niyan, Sir Robert. Now, unahin natin yung pagbaba ng age of liability. Yan po dapat pag-uusapan po mga eksperto. However, gusto ko po maamin ang batas pagdating po doon sa aspetong na dapat yung pong mga perpetrators ng heinous crime, itong mga minors, tulad mo ng rape, murder, etc., magkaroon po sila ng hiwalay na pasilidad. Huwag niya sa bahay pag-asa. Kasi sa bahay pag-asa, para pong picnic dyan eh. Parang camping yan eh. Nakikita naman. Naglaro silang basketball, kumakain, nagtatawanan. Bali natin, baka pagdating sa gabi, nagkakaroon pa silang pajama party, nagpupukpukan ng unan, etc. Nagkikinkwent. So what I'm trying to say seriously, dapat iparamdam sa mga perpetrators nito, yung mga heinous crimes, yung mga minors, na may parusa ka, dapat dito kasi isang pasilidad na talagang presuhan. Mayroong mga jail guards, of course supervised ng mga psychologist, social worker, pero maramdaman nila na sila ay nandoon para i-rehabilitate at makaramdam ng parusa. May mga selda talaga, may kanya-kanyang selda para talagang totoong preso. Hindi yung parang picnic. tulad ng nangyari dyan sa Bahay Pag-asa. In fact, sa Bahay Pag-asa, marami na pong records niyan. Nahirin po namin yan last year, Ma'am Doris and Robert, na nakatakas yung mga bata.
8: Jesus Mario Sef.
10: Opo, marami na na nakatakas. Madaling takasan yan kasi parang bahay lang yan eh.
8: Tapos
10: yung security guard, yung isa lang. At siyempre, kung natulog sa pansitan yung security guard, malulusot na yung mga bata, lulusot na sa bako. Pero kung nilagay mo ito sa isang pasilidad na may mga rehas sila, o paano pa sila makatakas?
8: Kaya nga, so, paulit-ulit lang.
10: Opo.
7: And then, bahagi ng program, partner, doon sa narinig ko doon sa hearing na yan, ano, ang nare-record din nila, Sen, ay bukod sa nakakulong, yung mga bata, yung mga dating PDL, pagkukwentuhin sa kanila yung struggle, yung hirap, at paano sila nakabawi, yung bang ipapakita sa kanila na hindi tama na gumagawa ng mali at may pananagutan yung lahat.
10: Tama po kayo. Yung mga reformed ex-convict na marami ng they are considered a productive member of the society, especially halimbawa na naging pastor, dating ex-convict naging pastor, yun yung mga dapat magturo sa kanila, and these people will be credible at paniniwalaan ng mga minor offenders kahit dahil lang galing na sila doon at nagbago at naging mabait. But anyway, medyo malisay ng konti, isa pa sa gusto kong mangyari, Doris and Sir Robert. Palagi na lang pag RA 9344 ang pag-uusapan, yung para bang karapatan at welfare ng mga perpetrators. Paano naman yung mga biktima? Paano naman yung mga kamag-anak ng biktima? Sa provision ng 9344, hindi minention specifically kung anong klaseng tulong ang dapat ibibigay sa biktima at mga kamag-anak ng biktima. Sinabi lang doon, appropriate assistance. Eh paano pag sinabi appropriate assistance, sa tawagan namin, okay na yun. Dapat gusto ko naka-specify doon ang sana, anong klase mga assistance maasahan ng mga kamag-anak ng biktima o yung mga biktima themselves.
8: Yung particular na gagawin.
10: Kasi nakalagay sa provision na appropriate assistance. And then of course, yung DSWD, in fairness, especially lalo na kapag controversial, puporma ang DSWD, magbibigay ng ayuda. Pero hindi nakalagay sa batas yan, sa provision. Dapat gusto ko nakalagay exactly anong klaseng tulong, magkano, at anong mga programa na pwede matanggap specifically ng mga magulang, ng mga biktima, kamag-anak, or mismo the victims themselves. So it's about time na pag-usapan din natin yung welfare at karapatan ng mga biktima ng nitong mga heinous crimes na perpetrators sa mga minors. Huwag palagi na lang yung kapakanan ng mga perpetrators ng mga krimen, ito mga kabataan. Parang binibaby natin sila palagi.
8: Okay. Yung punta ako doon sa mga kabataan, Sen, kasi sunod-sunod na po yung mga lumalabas sa balita. May mga menor de edad na nagdala ng kutsilyo, nagdala ng baril, nagkalat ng fake news, at may mga kung ano-anong threats na sinasabi. Palagay nyo, Sen, anong nangyari sa atin? Bakit tayo dumating sa ganitong klaseng punto? At paano natin, although ang dami ng kaso nga, no, paano sa palagay nyo makatutulong ang mga mambabatas natin para masawa tayong ganitong kasaklap na sitwasyon? Lalo pa na meron daw nga iniugnay doon sa partner, ano yun, 764 na extremist? Oo. Paano po yun, Sen?
10: Tama po kayo dyan, Ma'am Doris. Unang-una yung social media. Kasi sa social media, very accessible yan sa mga kabataan. At alam naman natin kung ano mga nilalaman ng social media. At malakas ang influensya niya, lalo sa mga kabataan. Dahil sa murang pag-iisip nila, madali silang madala kung ano sinasabi ng social media. So that has to be regulated. At ako, pabor na babaan yung age or dapat merong age limit doon sa mga kabataan na magkaroon ng access sa social media.
7: Opo.
10: Siguro, turuan yung mga magulang na i-monitor yung kanilang mga anak, yung kanilang mga social media accounts, kung sakali man ito'y above 16, kasi sa ibang bansa ata, 16 and below.
8: Opo.
10: Hindi na magkaroon ng access social media. Para sa akin, maski na more than 16, basta considered as before 18 pa rin, meron dapat karapatan ang mga magulang na i-monitor yung kanilang mga social media accounts.
8: Alright. Okay.
7: With that, Senator, ang dami natin ang pag-usapan.
8: With that, Senator, pwede ko parang i-refer sa'yo si kumari kong Barbie na makapasok po siya sa
10: loob. Opo, sige, pwede niya pong labhan yung ano ko. Senator, bigyan natin ng maayos na tip.
7: Senator, maraming salamat po sa inyong oras at salamat. Good luck po on Monday.
8: Good luck po.
10: Salamat po, Sir Robert at Ma'am Doris. Magandang umaga po sa inyong dalawa.
7: Magandang umaga po si Senator Raffy Tulfo, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services at syempre isa sa Senator Judge po natin sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kung sabi ng...
8: I judge!
7: Oo.
8: Diba? Correct. I judge!
7: No! Kung sinabi ng ano ng impeachment court partner na ready na sila on Monday, ang tanong, eto na, ang prosecution ba ready na kaya?
8: Ayan.
7: Ready na ba? Para mabigyan tayo ng ideya.
8: Siyempre, nakatutok din sa kanila ang attention ng lahat.
7: Kasi sila ang maglalabas ng lahat eh. Ilalahad nila lahat yan in public. Correct. Para patunayan yung mga accusation, yung apat na articles of impeachment. Kaya naman. Kausapin natin ang dating congressman at impeachment advisor at spokesperson po ng House Prosecution Team, si Congressman Robert Ace Barber. Kong magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
8: Good morning, Kong.
11: Good morning!
10: Yes, good morning Robert and good morning din sa iyo Doris at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po.
8: Opo. Sabi nga ni Robert, lahat daw tayo ay handa na. Pero kayo po sa prosecution, particular na may interest, malaking interest ang taong bayan eh. Mm-hmm. Ano ba talaga ang kumbaga ay ibubuga nitong prosecution na to? Handa na po ba at magiging maayos ba at maintindihan?
7: Mas maunawaan.
8: Maunawaan ng sambayanan.
10: Well, sa panig po ng prosecution, handang-handa na po sila no, na ilatag ang ebidensya kapag ka nag-umpisa na po ang paglilitis. No? Ayon sa schedule, sa July 6, which is on Monday, ay mag-uumpisa na. No? But of course, we anticipate na baka sa Lunes, marami pa pong mga issues na dapat na ma-resolve no, ng impeachment court. Halimbawa, sino po ba yung magpe-preside nito? At iba pang mga motions, objections at mga tinalakay during the pre-trial conference bago mag-umpisa yung yung talagang paglilitis na kung saan ebidensya na po ang ilalatag. So I guess kung tatanungin niyo ko Doris and Robert, handang-handa po ang ating prosecution panel, both the public prosecutors at saka ang ating private prosecutors, sila po ay matagal na pong nag-prepare no? Mula po nitong Committee on Justice Clarification Hearing, lahat po ng kanilang mga pinaghandaan, ngayon po ilalabas dito sa impeachment court.
7: Opo, nagpalabas na po ng pre-trial order. Ang sabi po ng clerk of court ay sumagot ang depensa, pero po ang prosecution ay wala. Bakit po hindi na kayo sumagot doon sa pre-trial order, Congressman?
10: Well, una-una, wala naman din pong dapat baguhin doon sa ipinisinta ng ating prosecution panel. At kung meron man mga legal o mga procedural dyan na dapat i-komentuhan no, ng ating prosecution panel, I guess yung ating legal spokesperson, si Attorney Tolosa, will be the one to explain this no para sa kaalaman po ng ating publiko. But so far, wala naman pong dapat komentuhan at baguhin dun sa posisyon ng ating prosecution panel ayon ito sa team na nag-handle po nito.
8: Oo. Actually, partner, ano, kanina ko pa ito tinatanong sa mga nai-interview natin. Paano po kung humingi ng postponement? Paano i-handle po ng prosecution?
10: Yes, Joris, ano yan? Ano? Procedural din yan. At siyempre, yan po ay mga estratehiya ng bawat panig. No? Either the prosecution side or yung panig po ng depensa. But what is important is that ito po ay pahayag no? Sa harap po ng impeachment court at kung saan
9: eh yung ating pong mga senator judges ang magro-rule kung ano ho ang kanilang opinion at decision dito sa mga ganitong klaseng mga motion.
8: Opo, opo. Gano'n po ka-importante na binukas po sa publiko ang impeachment proceedings?
7: Correct.
8: Sabi ni sino yung kausap natin kanina?
7: Si Attorney Bantug.
8: Bantug, oo, na hindi naman daw ito unang pagkakataon. Kaya lang this time, ang pinakamataas, ano, pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan eh, ang isasalang natin sa impeachment. Gano'n po ka-importante na andoon po face-to-face sa mga badlang people ang mga senator judges?
9: Well, napakahalaga kasi nitong proseso ng impeachment, Doris and Robert, no? At ito ay hindi masyadong, karamihan sa ating mga mamamayan o kababayan ay hindi masyadong aware o informed, no, kung ano ba itong proseso ng impeachment. Sabi ko nga palagi, ito isang masalimuot na proseso.
7: Opo.
9: Pero para sa maintindihan po ng ating mga kababayan, ito po ay mandato ng ating saligang batas na naglagay po ng isang accountability mekanismo o mekanismo para pagpanagutin, no, ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno. Dahil hindi ho ibig sabihin na kapag ikaw na ang pinakamataas na pinuno ng bansa, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, wala ka na hong pananagutan, kung lalo na kung ikaw ay nakalabag ng batas o lumabag sa mga provision ng ating saligang batas. So again, no, para maintindihan, ito po ay isang pagpapanagot, no, kung ang ating mga makapangyarihan sa gobyerno ay mayroong sala o merong violation na ginawa sa ating mga batas.
7: Opo.
9: Yes, napaka-importante kasi na sumusunod tayo doon sa lagi po nating naririnig, rule of law, due process. Ito ho yung manifestation nitong ating sinasabi na merong rule of law, merong ika nga institutional trust, no, na dapat ibigay ng ating mga kababayan sa ating gobyerno. At syempre, lahat po ito ay magdidepende dun sa paglatag po ng mga ebidensya ng bawat panig. Panig ng depensa at saka panig po ng prosecution.
8: Apo, yun pong partner, isa na lang ako. Yung impeachment trial ni ERAP, ang naging napakalaking contention doon, yung pagbubukas.
7: Second envelope.
8: Yung envelope. Ngayon po, ang kahon, ang mahiwagang kahon ng BIR, yan po ba yung mapapabuksan
7: na
8: natin?
7: Akala ko kwarta o kahon yung sinasabi mo, partner.
8: Hindi.
9: Well, isa rin po yun.

iyak ka na naman. Sabi ko na nga, be. Paulit-ulit na lang. Sige, ah. Makinig.

kita. Naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso mong pawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga.
1: Daming lahat papunta sa mga nais na abutin gamit isip ko at lapis. Kasama ging ganun pa rin pag nagbabaday labis-labis. Salpukan ng ideya.

0: Ayos at baliw sa mata, walang masasabi, ganun talaga.
1: Di ko na iniisip ano ang utak ng iba, nabuo nilang akala akin yung ginigiba. Patuloy pinagpapala kahit na nakahiga, inuuna magbigay pero

Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Kahit nasa ayos, baliw sa mata.

Not the Baba Guy, McGee Guy.

0: boring dito. Hanap na lang kaya ako ng maiinom.
1: Ang refreshing!
2: Refresh your day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
3: Woo!
4: 25 pesos lang. Sulit.
3: Binna.

0: Need extra budget fast? Adam Orellar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic.
0: Adam Orellar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito,

0: Ang solusyon ko, GT Cola Grape Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Dito na tayo sa Jer-A.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Adam Oreller po, mag-MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop.
5: Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Need extra budget fast?
7: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
8: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
9: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills kamot o tuition mo. Wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
8: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
10: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central.

0: na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapambangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Simpsons Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Simpsons Cola, refresh your life.

0: sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapambangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Mother. Fucking demon.
1: Okay, ito ang Hoy Tulugan kasama si Master Gio.
2: Pa-check ng live. Naka-live ulit tayo. Naka-live ulit tayo. Oh my God. Maga.
3: Nah, bro, already?
2: Already? That's crazy, bro. Naka-live pa rin tayo. Mga katulugan. Wait lang, ba't masyadong malaki yung ano, yung border? Hindi makita yung hashtag.
3: Kaya nga, wait lang.
2: Pre, hindi makita yung hashtag pre.
3: That was not the border size before. Hindi yan yung ano.
2: Where is the old border? Oh, ito na. Okay na lang yan. Yan na lang.
3: Yan.
2: Lagyan mo na lang ng konting purple gear or something like that. Pero ito mga kaibigan, welcome sa My Tulugan. Kasama ko po si J4. My Tulugan kasama si Master J4. Ay, ganun ba?
3: Yes.
2: Mga kaibigan, sa bayan po tayo napapakinggan at mapapanood sa Smile Radio at sa Smile Channel, pati sa YouTube channel ng Geometric YouTube channel. Mga kaibigan, today is a Friday, another Friday, July 3. Bukas na pala yung 250th anniversary ng independence ng Estados Unidos. At dahil dyan, we can say the word, fuck you! Okay, I cannot say the word. Mga kaibigan, tayo po ay, this week will be the final week na exclusive tayo sa Smile dahil next week po, e-ere po tayo live sa Cool FM mula 9 to 11 p.m. Next week na po yan, mga kaibigan. Tutok lang kayo doon sa Cool FM, Cool TV,
3: wow, sa EGON platforms
2: at sa 89.5 Manila SDR, mga kaibigan. Good evening.
3: Wow,
2: 9
3: to 11.
2: 9
3: to 11 talaga.
2: Oh, 9 to 11. Wow. Parang ano na yan. Parang certain event, no? September 11.
3: Kaya nga.
2: Pero huwag natin i-mention kasi baka ma-suspend yung channel natin.
3: Yan, baka mamikom tayo.
2: True. Mga kaibigan, tayo po ay live na live sa Minecraft, mga kaibigan. Maglaro tayo ulit dahil tayo po ay may bagong Minecraft server na hindi namin ipapublic. At para sure ball na hindi talaga magpapublic. Yan, whitelist is on, alright. Add natin, Astra. Roms Jobs. D4.
4: Good morning.
2: Si Big Black. Ano pa, sigab?

0: bro, help me clear this up. MC, ikaw na lang. Join ka sa server.
1: Nasa I guess.
2: Ano yung email mo?
0: This, ano, I need a bit of space.
2: Oh, sige, i-clear up yung mountain na to. Basta, ito lang yung condition ko, J4, kasi i-naturalize mo yung, i-natural mo yung terrain. Gawin mong natural yung terrain kasi gusto ko maganda din yung itsura eh. Yung puro ano eh. Same with Blue Wave. Ilang beses ko na sinabi, oh, hindi naman sa maliit yung lupa mo. Malaki naman technically yan. Ang gawin mo lang, pwede ka naman mag-terraform. Basta gandahin mo na lang yung area mo. You just need to make it beautiful, bro. You don't have to follow the, ano. Gandahin nyo lang yung area nyo kasi. That's all what I ask for. Kasi, alangan naman na puro square yung mga kapuan natin. Gusto ko ang pangit tignan. Gusto ko natural talaga yung itsura. Hindi naman yung akin, diba? Hindi naman ako nag-natural. Nasa post na ako eh. E, tingnan natin yung bahay ni J4 kahit foggy. And you know what? No. Let's use a shader.
0: Nawalan na ako ng... Okay, wait lang. Nawalan na ako ng shovel! Woohoo! Nagcraft na naman ng bago.
2: Anong lulu shaders? Uy, gago! Oh my god, yung sing aray ko! Ang sakit natin! Oh my god, aray ko!
0: Wait, oh my god! Ano yan? Ano siya pa kasi tinulunyo?
2: Aray ko! Flashbang! Aray ko! Flashbang!
0: Ba't ganon? Ba't nagpa-flash ako?
1: What about super duper vanilla?
2: Woo! Ganyan
0: diba? Hindi naman ako masamang tao ha.
3: JO is using
2: Lolo
3: shaders.
2: Hindi nga, anong Lolo shader? Gago ka ba? Suspended ka, gusto mo tanggalin kita sa smile face.
0: Nah.
3: Ayan. At least hindi ako okay, yung isang video ng
2: Check mo yung ano. Ito yung cinematic view natin.
0: Oh, wait. Oh, shit. Oh shit, bro. Wait, it lets you see through the, no? The fog? Now, kuha din ako ng... Mahiwagang website.
2: Yan ang yan, yung mahiwagang website. Pero mga kaibigan, habang nanonood si J4 na mahiwagang website, tayo po sa May Tulugan ay... Meron po anunsyo dahil po next week po, ulitin ko po, ang May Tulugan ay mapapanood at mapapakinggan sa 99.5 Jerk FM. Ay, sorry. 99.5 Cool FM.
3: Resign mo yung sarili mo, de joke.
0: LARP tayo.
2: Mag-LARP tayo. Oy, tingnan mo, bago. Ang ganda naman.
3: Ganti na ako kasi yun. Papa-resign.
2: Lang, sandali. Screenshot ko. Oh my god. Screenshot bro. Tito. Wait lang, J4. Tingnan. Mag-ano ka nga. Mag-posing ka nga. Oh my god. Holy shit. Screenshot to. Oh my god. Wait lang, sandali.
0: Oh, angas.
4: Ganda ng bungad ka lang, Maji.
0: Ano, mga items para na talaga maangas.
4: Jaya.
0: Ako post pa rin ako. Ano dyan eh.
4: Hindi ka ganda ng bungad ko.
2: Tapos na.
4: Ganda ng bungad ng DMs ko. Alam mo ko ano?
2: Ha?
4: Ganda ng bungad ng DMs ko. May na Mr. Okay. Beast.
2: Sino na Mr. Beast na yun?
4: Yung isang friend ko sa ano, sa Discord.
2: Nako po, may na Mr. Beast ulit. Nako po, Mr. Beast. Mr. Beast.
5: Mr. Beast. Sino na Mr. Beast? Sino na Mr. Beast?
4: Parang yung isa pong thread ko sa Discord.
2: Maganda ba yung chimney ko? Ganda ng chimney.
4: Gawin mo yung ano, gawin mo yung ala Santa Claus.
2: Kaya nga eh.
4: Yung bala kayong ano.
2: Pre, sasunog na yung Santa Claus dito, pre.
0: Bayan, gusto ko na talaga sabugin yung ano na to, lupa na to. Hirap tanggalin.
2: Gusto mo ba ng inyong aseksihan? Magtanong lang, sige, eh, mag-review ako saglit. Wait lang, may gagawin lang ako sa dalil. Let me cheat.
4: Teka lang, ano nga ng voice mod. Kaya nga, da-download lang voice mod.
2: J4.
0: Whoa! Wow, thank you so much. Thank you so much, Mr. Beast. Wow! Wait lang. Ano naman?
2: Para sa pickaxe mo, gago.
6: Thank you to Mr. Beast.
2: Pati yung shovel mo, oo.
0: Meron
4: na. Mr. Beast!
0: Oh!
4: Mr. Beast!
2: There's an enchant in the game sa server na to na tinatawag is, ano, Vein Mine.
0: So, paano gamitin yung Vein Mine?
2: It's mine. Na-enchant mo na?
0: Yeah,
2: ship. Try mo ship. Sa ores. Gago, sa ores lang yung ma-affect. Gago.
0: Yun. Wait lang. Can you place some artificial ores here? Kahit coal na lang para fair. Place artificial
2: ores. Are you saying na gawin ko tong area? Wait lang. Sige, sige. Wait lang. Yeah, diyan ka lang, Jake. Or may gagawin lang ako.
0: Gawin mong Chinese cave to. Gawin mong Chinese cave.
2: Wait lang. Tapos dito. Bila.
0: I see it.
2: Hold on. Let me cheat. Anong? Eh, ito na lang.
0: Copper. Holy shit!
2: G4
0: na lang.
2: Para hindi ka makukuha ng advantage, G4. Copper ang gagamit.
0: Oh, sige. Sige.
2: Oh, okay, gawin mo na.
0: Wait lang.
2: Gago, wait lang. Mali.
0: Ano ba yan? Bakit? May na-replace ba na ibang block?
2: Okay, good. Go.
0: Yes!
2: May na.
0: Pre, nasira pickaxe ko.
2: Gago na pick-sira?
0: Oo. Oh. Go.
2: Let me give, you know what? Paket, hey, J4. Temporary lang to, itapon mo agad to, ah.
0: Oh my gosh!
2: Sandali lang!
0: Yun, Vein Mine. Hindi pa sila.
2: Wala kang fortune, kasi temporary lang naman yan. Itapon natin yan, eh.
0: Bro, I don't...
2: Yes!
0: I don't have... Wait lang! Actually, wait!
2: Oh, fuck, ang baho.
0: Yan, bottle of enchanting yung nakuha ko sa... Yan! Yung nakuha ko sa...
6: So, kanino ba yung electric pan ng ingay?
2: Wala yung 1.5k ko because of Mr. Beast. Thank you, Mr. Beast.
0: Thank you, Mr. Yes, Beast.
2: Guys, Mr. Beast is the reason why Blue Wave got lost its money, guys. So, Mr. Beast,
0: bro,
2: the Mr. Beast scammers, go suck a cock.
0: Na nga. Hey, chicken, I'm gonna kill you.
2: Mine ka na.
0: Those don't drop XP. Wala pang Vein Mine. Okay, I suddenly have XP now. Okay.
2: Yeah, totally for no reason at all, anyways.
0: Kaya nga. Ako po.
2: Oh, shit, oh. Ano pa hindi pa na-fit? Okay. Oh, shit. Holy shit.
6: MC, papatay ng mic mo, ano, narinig yung electric pan, eh. Thank you.
0: I'm gonna replace the stone later, once
6: yung electric pan ni MC, rinig. Wait, mute ko muna si MC dito.
0: Once I'm done with this, susunog na natin yung mga copper, tapos, ano, yung stone nandyan sa hig, yung stone na nandyan sa
2: side. Wait, J4, hold on, let me cook.
0: Basically, yung stone dyan, gagawin kong alpha terrain. Para makabuild ako ng mahiwagang bahay.
4: Mahiwagang bahay! Yay!
0: Mahiwagang bahay!
4: Naalala ko, nakabalik ng aking voice mod, so...
0: Oh, wait, that's smart! Oh, sige.
4: Gio, nakabalik na aking voice mod, so ito, mandatory.
7: Gusto mo ba ng iyong kaseksihan?
0: Ano ba yan? Ito ba yung medyas ni MSA?
2: Oh my god, you have shit tons of XP.
0: Ano, ito yung medyas ni MSA pag tinapakan.
2: Gago. CJ4, it's much easier to do this.
0: Yes,
4: thank you. Gusto mo ba ng iyong kaseksi? Yeah.
2: Magtanong lamang sa akin.
4: Eh no, nakabalik na ang aking voice mode, so bumabalik ito.
7: Gusto mo ba na lang iyong kaseksihan?
2: Para mukhang natural, oo.
0: Ba't kaboses mo si Sir Pao?
2: Gago. Gago.
4: Ang layo!
2: Ang layo!
0: Hindi, pag na-enable mo yung voice mode.
4: Ah, kasi naka-filter ako. Naka 4K mic. Ano 4K ano mic yan? Talaga din.
6: Ano, naka-filter ka sa ano sa voice mode?
4: Oo.
6: Ay god.
0: Mala CNN Philippines yung voice mode na rin eh.
4: Kaya check ko nga. Hello, testing. 1, 2, 3. Hindi naman ah.
0: What bro? I swear I did not. I'm tripping, bro.
6: So, tatawagin natin siya si ano, si Laro Tayo Barcelona, de joke.
0: Si Laro Tayo Barcelona.
2: Kaya natabisik siya na yun, gaga.
4: Gagi, yeah, din si Kuya Pong sa kabila, babatok ako.
2: Babatokan kayo, gago kayo.
6: May kaya nasabi ko, joke lang Kuya Pong. Kasi, G4 kasi, sinabi na kabusi si Kuya Pong. Pong.
0: Oh, sabi ko, kaboses lang ni ano eh. Kaboses lang
6: niya. Connection.
4: Ba't andito pa yung ano? Ba't andito pa yung dating news radio ano ito?
2: Server?
4: News radio na team. Ayo.
2: Di yan yung may tangina ninyong lahat.
0: Ano nangyari sa ano pala? Ano nangyari ito, sa... Hindi, actually, fun fact.
6: LTJ, ano mo nga, gawin mo lang soundboard yan, LTJ. Gawin mo soundboard.
4: Nasa kabila yung soundboard eh.
0: Fun fact, Gio.
6: Mayroon ka ba yung raw file?
2: May dirt ka pa, pre.
0: Oh, mayroon pa. 64. I had stacks of them, bro.
2: Bigyan mo ko ng dirt, pre.
0: Lang.
4: I am placing blocks in
0: shit. Inventory, okay. Yan, mawawalan na ako ng hunger. Bar. Oy. Do you want to hear a fun fact, Gio?
2: No fun fact.
0: I assume it was around late 2025, nagpa-apply ako para sa news radio. Bilang video editor kasi
2: alam ko kasi nalaman namin kasi ako ba yung boss ng news radio ba yan that time
4: ano
0: tapos bigla naging parte ng Smile ang news radio. Nako po, we have come full circle.
4: Well, you can join us
2: inyo, yung call at saka yung
6: filter talaga ni LTG kaboses na ni Kuya
2: Head Mal.
4: Well, you can join us, tagalay.
2: Lagyan ko na siguro yung ilaw na. Yung mga cave, kasi technically, that's
4: oh, diba? Balik ko talaga ito sa clean mic. Oh, yan, binalik ko na sa clean mic para tumayimik.
0: Balikan nyo na yung application ko. Smiley na ako, eh. I'm qualified.
2: Uy, gago. Uy, parang... Hala, gago si TOC!
0: Bakit?
2: Naglag yung server, naglag din yung ano.
0: Nako po.
2: Oh hell, na the TOC crashed. No.
0: Ay.

0: See, I clicked on one of the menu items on the Mahiwagang website for a second. Buti na lang nag-crash.
1: Then,
0: No! Nag-crash
1: no,
0: yun!
1: beep, beep, beep, beep,
0: Dahil dyan, extended po ang may tulugan ng alas 12.
1: my God.
0: Uy, MSA, microphone mo. Hangin. Hangin.
2: Hangin.
0: Ano ba yan, MSA? Hindi naman ganun
1: Ayan
0: sa
1: po mga
0: Batangas.
1: kaibigan, nagkaroon po tayo ng konting technical difficulties when it comes to baka ano to, matik yan, hindi yan internet yan.
0: Hindi yan internet. I think this is, oh my God, hindi pa nga tayo nakapag-ending eh. Isang almost
3: Bro,
0: isang
3: di...
0: na tayo eh.
3: Uy, 10:43 na! Uy! Eh, uy, RJ,
0: oh
3: okay
0: my God, TOC is cook. Na-cook si TOC ata.
3: Dapat yung LTS si, hindi kaya. RJ, mag-upgrade ka na.
0: Hindi, I think...
1: Yeah, ito muna, sponsor
0: mo like, na yan. I feel like the partial problem. I feel like this is internet. Imposible yung... Wait lang. Na-brown out si RJ. Sabi na eh! Emergency!
3: Sabi
0: okay!
3: Na. Sabi na! Okay. Okay.
1: So, aray ko, be. Nag-brown out na po ang ano ni
0: Yawa,
1: RJ. Ay. Patay tayo.
0: Na-stop yung broadcast.
1: Ito na mga sabi ko sa baral
3: kasi,
1: ko.
3: Bay kasi may nag-ano kay Kibaloy. Sabi daw, ano, ipa-stop mo yung smile. Tapos sabi ni Kibaloy, smile, stop. It is stop.
1: Smile, stop. O, di ba, nag-stop?
3: Oh,
1: yeah, ito na mga sabi ko. Ito na mga sabi ko, yun, o.
2: Ang ina nyo.
1: 10:44 Anak ka nung...
3: Also bro, LTG, I won't be able to do it. Kasi ano, yung ginawa ko sa, ano ko, yung ginawa ko sa campus journey ko.
1: Sa,
3: di ba I mentioned that in my application? Yung ginawa ko lang doon, kumuha ng fan-made. Basically, ano, wala tayong pera pang equipment. So, yung ginawa na lang natin, mag-improvise. Dumagdag lang ako ng
1: yun nga eh. Give us money!
3: Dumagdag lang ako ng ticker. Ay, nagpa-edit na naman yung ano. Nagpa-edit na naman sa akin yung capstone ko.
1: Ito po masasabi ko sa brownout. Ito po pinaka masasabi ko po sa brownout na nangyari ngayon.
2: Ang ina nyo.
3: Off ko muna camera ko, baka mantoks na pa ako.
1: Sadly, nawala po tayo ng internet.
3: Sige. Okay. Ano ba yan? Mag-re-redesign na naman ng graphics. Pucha.
1: For ano?
3: Ano, campus journey? Okay, I'm gonna open up
0: a... Mga radio audiences po natin, pasensya na po. Hindi po tayo on the air sa YouTube at saka sa Twitch sapagkat tayo po ay simulcast na bang sa radio feed. Tayo po ay nagkaroon po ng technical difficulties. Huwag muna tayo mag-live sa YouTube at saka sa Twitch, pakisabi.
3: Yun lang, sino manonood sa ano radio feed?
0: Technically kung
2: putol na yan, putol.
0: Technically kung nalaman nila about sa SF radio noon, technically same feed lang yan sila na yan.
3: Yeah, but
0: mga audiences natin sa radio, tayo po ay nagkaroon ng technical difficulty sapagkat tayo po ay hindi po tayo naka on the air mga kaibigan sa
1: dahil po ay ano kupal po ang meral ko. Yun ang
0: hindi, kupal actually ang Davao Light. Oo. Davao Light kasi sila eh. Davao.

0: light ba?
1: Yung agad yung kuryente niyo sasamal. Huwag kayong kapal ng buka.
2: Oh my God. Ay, bumalik. Gago, bumalik na.
3: Bumalik na.
0: Bumalik na nga po bumalik ang na. Kanilang internet at kanilang kuryente.
1: Gago, ang bilis. Na. Ang bilis. Ang bilis. What the fuck? Mga kaibigan, magbabalik ang may tulog. Terra Nova, so far,
3: so far away.
0: Hindi pa nga nakakaano yung
1: Terra Nova, so far away.
0: Ito, ito yung mangyayari. Ito yung mangyayari ngayon sa feed, so ni feed ng ano, feed ni RJ. Ano.
4: The Bluetooth device is ready to pair.
1: Magbabalik mo may tulugan sa radio feed.
0: Terra Nova, so far away.
3: Gio, masabi kay Blue Wave, turuan sa akin yung After Effects. Kasi pinapagamit ng After Effects sa akin. Yung campus dyan ko, pinapagamit sa akin After Effects.
1: Oy, Presley, commercial na tayo. Tara na. Tara na.

0: Mag MSA Gatas. Para
1: Ayusin natin yung commercial next time.
2: Sige, ayusin natin. Mga kaibigan, three picks muna tayo. Magbabalik po ang May Tulugan sa Radio Phoenix.
3: Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Inedit na ta.
4: Peka.
3: Ano ba yan? Mawawalan na ako ng trabaho.
4: Wait lang.
2: Sige mga kaibigan, magbabalik po ang May Tulugan sa ad breaks. Ay, May Tulugan sa ad breaks.

drink responsibly. New TGF Hotdog. Para iluluto sa hotdog nyo, luto na. Kaya mga bata sa hotdog. Para cheese dog, na. New TGF Hotdog. 40 pesos lang.

0: Diaz.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumakas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: Ah, ang boring dito. Hanap na lang kaya ako ng maiinom.
4: Ang refreshing!
5: Refresh your day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
6: Woo!
7: 25 pesos lang. Sulit.
8: Bin na.
9: Dito na tayo sa Jer-A.

0: high-demand gaming.
1: Personalize however you want.
2: InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
3: Need extra budget fast?
4: Adam Orelar po, para mag extra bilis na extra budget mag Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
5: Mabilis mag loan ng bills kamot o tuition mo, wala nang extra documents mag loan sa Ronic.
4: Adam Orelar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
6: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit Terms and Conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Mga pera pang bayad yung padala, mag TGF pera padala, salamat sa padala yung pera bayad, isave ang pera pangastos, online na sa TGF pera padala app para magamit ang download ng Google Play at App Store, supervised with by Banco Central ng Pilipinas.
8: TGF Malunggay Capsule, para iinumin ko ng TGF Malunggay Capsule ko, tapos inumin yun ng capsule at water, bumili ng drugstores nationwide, TGF Malunggay Capsule na, available na sa PBC Drugstores, and the Kyle Montana Generics, mabibili sa mga botika. Mahalagang paalala, ang TGF Malunggay Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uri.

0: Ada Morelar po. Pag may sobra sa 80 taon ng Unilab. Para sponsor ng gamot ng Biogesic, Alaksan FR, Enerbon, Rexitol Forte, Telcogen Forte, Neozep, Gremil S, at Sulmiox, suking gamot ng drugstore, mas mabibili ng gamot, siguraduhin ng doktor, 80 taon na ang Unilab para sa inyo alagang Unilab yan.
1: Alagang Unilab yan.
0: Husay ng malasakit alagang Unilab yan.

0: mother.
1: Ito ang Hoy Tulugan kasama si Master Gio.
2: Holy shit. We're back on the air due
3: finally
2: to,
3: with yes,
2: due to unfortunate circumstances. Oo. Very unfortunate circumstances yung nangyari nung last ano, 'di ba, tama ba? Very unfortunate yung
3: very unfortunate circumstances.
2: Mas dahil po na brown out si TOC, ang ating idol nating TOC si RJ. Don't worry po, tuloy-tuloy pa rin ang tulugan dahil po I will ano, change my mind kanina sa mga taga-kilig ng radio feed. Mga kaibigan, 11:30 po ang ating may tulugan po para makatulog din si, para makarest din si TOC. Don't worry guys. Kapal lang kasi ng mukha ng Davao Light. Oh, shout out sa Davao Light! Let's go! Let's go, Davao Light.
3: Thank you, Davao Light. Next episode na lang ako. Next episode ko na lang gagawin ang mahiwagang bahay.
2: True.
3: Because I'm broke. I'm broke as shit.
4: Disappointed?
3: Tignan mo. How am I supposed to build all of this, bro? How am I supposed to get all of this?
5: Mano at mano kay Ponce Mario, todo hata mo ang break.
3: Anong dimension nito? Saan yung ano? View more. Saan yung ano? Resolution? What's the ano of this? Bro, I don't...
2: Huwag mo naman pakita sa... Huwag mo naman pakita na nanonood ka ng... Ago!
3: Mahiwag ang website.
2: Gago, ano ba yan?
3: Ay, hindi. YouTube to, guys. YouTube to. Don't worry. Don't worry, YouTube to. Sige, wait lang. Hanap ako ng iba. Wait lang. Iba pang video.
2: Oh my God, bro is watching the funny website.
3: Sige. Oh my gosh, bro! What the hell? Dito tayo hahanap ng... Ah, ito! Ito! Ito bagay sa Alpha Theme. Bagay sa Alpha Theme ito. Yun, no? Kaso... Ah! Oh!
2: Oh! Oh! Mama! Mama! Don't scroll down, bro! What the fuck are you doing? You're gonna my channel in attention, bro! J4! Don't strike my channel down, bro! Guys, YouTube, do not strike my channel! YouTube, do not strike my channel, please! He was just watching the Minecraft tutorial. God damn it, J4! Ang malala pa, nakatungkol pa na.
3: Hey, I accidentally pressed spacebar.
6: Nakopo! Gumamit pa kasi ng picture in picture!
2: Oh my God! Gago!
3: Ano yun?
6: Gumamit ka ng PIP!
2: Don't worry, wala mangyayari sa'yo, J4. Wala mangyayari sa'yo, J4.
7: Wala mangyayari pero may mangyayari.
3: Ano ba dimension nito kasi yung mga Minecraft tutorial dito, walang dimension pang gawa ng base
2: block. Eh, full screen mo kasi ang video, visit ka talaga.
7: Dami, just been done, bro.
6: Huwag na i-full screen! I-PIP na lang yan.
2: I-picture by picture mo, gago. Huwag dyan full screen.
7: Hindi ako maka-PIP.
3: Bakit? Ano ba yung full screen?
2: Hindi,
6: para mas maganda parang nagmumultitasking step by step. Ano ba yan? Ayun kasi. Wabo.
7: Walang PIP dito.
3: Legendary.
6: Parang incident na lang yung ano ha.
3: Yung ano, parang incident ng ano.
6: Sa anniversary ko din
3: yung ano.
6: Yes.
2: Talaga. Dave, ano, I-focus mo na lang sa stream ko. I-focus mo muna sa stream ko, RJ. Huwag ka muna mag-locate.
3: Oh, na!
2: Focus mo muna sa akin, bro. I-focus mo muna sa ako.
3: Biglang nag-lag. Siguro nag-lag yun. Siguro pixelated yun. Para ano.
2: Blurred.
3: Siguro pixelated yun.
6: Son of a bruh. Oh my god.
7: Ano?
3: Saan? Saan yun? Ito! Meet ko muna rin.
2: May pasap! Huwag ka na mag-review, Astrid! Huwag ka na mag-review! Tama na!
6: Huwag na!
2: Accidente lang po yan yung kaibigan. Hindi, baka na tayong mag-review niya pag totoong seryosong allegation, pag seryoso na talaga siya. Pero
3: hindi klado.
2: T4, you are fired! I will become...
3: No, naging yo!
2: Hey, don't say that, don't say that.
3: Hindi nakapixelated na ano talaga, pre.
2: Wag na lang natin galawin. That's a good clip. 10 out of 10 clip. 10 out of 10 clip. D4, napaka-wild mong gago ka.
6: Perfect time mo.
3: Na!
6: Oh, hell no, what the fuck?
3: Wait lang, pagkatapos ng ano, blur mo kaya?
2: Wait lang.
6: Do that ever again. I will stop in the...
2: May tulugan episode.
3: Tingnan mo
2: yung meme Sander Alex, pre.
6: Pa-check na ako.
3: Wala na, pre.
6: Wala na.
2: Round out si Tio si tapos nagkano.
6: Tapos po, tas nangyari pa, ano ba yan?
2: Tago!
7: Sige, porno pa!
6: Hindi ko nakita yun na. Oh my god. Ako'y naglalaro lang ako dito.
2: D4 colored
3: bars. This is me legend,
6: ha? Download nga ako ng tape. De, joke lang.
3: Does this mean naging legend, ha?
2: Download tayo. De, joke lang. Gago. Ano ba yan, D4? Ikaw pa talaga yung nakapag-violate. Gago ka talaga, no? Pag ang channel ko, na-strike. Gago ka talaga, D4. Meron kang ano sa akin. Ay, gago yung video. Na-strike. De, joke lang.
3: Ayan. Dear YouTube, please don't strike Gio's channel, please.
2: YouTube, please do not strike channel. Thank you.

0: talaga napakalala ng ginawa ni Jane. Ano bang ginawa? Ano ba nasa utak mo, Jane?
1: Bro! Natap ko kasi yung space bar. Hindi ko alam na mag-scroll yun. Mag-scroll ng sarili.
0: You are a crazy motherfucker.
1: I hate Chromium! I hate Chromium browsers! I hate Chromium! I hate Google Chrome!
0: Tapos sinasabi mo sa akin mag-transition daw ako sa ano sa tawag nito sa pangalan ng browser? Helium?
1: Helium? No!
0: What can you say Helium, now, ha?
1: Lang ako mamaya.
2: Gio, patayin mo yung ano,
3: yung napasabi si Gio naman.
2: Gio, patayin mo yung
1: design na ako.
3: Natawa ako doon. Ano ba naman kayo?
0: Tago yung bahay ni J4, na demolish niya pala.
1: Oh.
3: Kalalaswa!
0: By the way, mga kaibigan, kanina po sa ABS-CBN News Channel, sa ABS-CBN YouTube Channel, sa ano, sa YouTube nila, nirelease na nila yung full episode ng pilot episode ng Bandila. Ngayon, nirelease nila yung full pilot episode ng Bandila.
3: Patayin
2: mo
3: yung
0: replay.
2: Iwa
0: ano
2: mo sa channel mo.
0: Ano
2: mo,
0: i-turn
2: off mo yung enable
0: DVR. Ay, naku. MSA, gagawa kasi si J4 ng Legendary House.
3: Oo.
0: Eh, nagkataon, nag-space bar si Gago.
1: Chromium!
0: Kaya nakita yung
1: Chromium! I will curse you! I will curse you, Chromium! I'm gonna curse you! Kung
3: kaya
1: Nadella, and
3: whoever's responsible
1: for... Oh, God!
3: Kung mamunod dyan yung abla, ay, de-joke
1: lang. Ang malap,

0: But it disable ang DVR. No, no recordings. Yun na. Anyway.
1: Buti na lang mawawala replay. Oh my god, bro.
0: Ah, no. I don't want that. Oh, fuck.
1: Nako po, mahiwagang website.
0: Ang tanong, hindi na masesave, aray.
1: Hindi man, mapaprivate naman yun. Hindi.
2: Hindi natin ipaprivate yung video. Parang hindi naman delikado yung, ano, yung nangyari. Hindi naman masyado nakita. Saglitan lang yun na nakita eh. So, wala naman tayo. Walang problema.
0: Walang problema.
2: It's okay lang yan. Wala tayo mag-change. Wala tayo mag-change sa guys. Iconic clip na po yan, guys. Don't worry, guys. Hindi po tayo yung mga ano ni YouTube. I think, saglitan naman din nakita yung clip na yun eh.
1: Dadagdagin ko na yun sa ano? Dadagdagin ko na yun sa YTP ng, ano, 5
2: image. Pwede na yan pang clip sa vlogs ng Mike Tulugan.
1: Yes!
2: Pati kay J4 kasi
1: hindi yun. Ay, diba sa... Diba sa first anniversary vlog ng Cool FM, ano, dinagdag nila yung MSA shower clip? Paano kapag nag-smile first anniversary, dagdagin mo yung clip na yun?
2: Gago, no? Huwag mo na
1: ay yung drama, pamanan, at musika.
2: Sige na, J4, gawin mo yung Daddy House. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 11, 17 p.m.

0: drink responsibly.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: And I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.com.

0: Need extra budget fast? Adam Orelarpo, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic app.
0: Adam Orelarpo, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ang init! Need ko na ng palamig.
4: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
3: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
3: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
3: Really?
4: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
3: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
5: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Gising na, 6:01 na!
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
2: Anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Ang lalim ng hugot. Good morning, good morning, good morning, partner.
0: Good morning, partner.
1: Good morning, mga kapamilya. Kamusta po kayong ngayong araw ng Sabado? Today is July 4. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ako naman po ang inyong kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Christian Yosores po. Sobrahan ako.
1: Kami po inyong mga kasama sa balita at impormasyon. Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz, sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
0: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM official DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo. Yes, kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number na 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
0: anong ganap!
1: Maraming ganap!
0: Maraming ganap at ngayon natin kailangang maintindihan yung ibig sabihin ng huwag maging outsider at lagi maging in. Dahil po brace yourself sa paparating na panibagong linggo. Lahat tayo kailangan maging insider sa mga mangyayari. Hindi ba, partner?
1: Alam mo, kahit anong higa ko, kahit anong buntong hininga ko, nothing can get me ready for Monday. Dahil next week po, July 6, ay simula na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya for today, impeachment mode po tayo, ha? Marami po tayong pag-uusapan tungkol po sa iba't ibang aspeto ng impeachment process. At syempre, magpapasok din po tayo ng mga ibang balita. Gaya na lamang po nitong ating ganap recap. Ready ka na ba, partner?
0: Ready na!
2: Anong ganap?
1: Una po sa listahan, Senador Dante Marcoleta kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan dahil sa hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations. So ito po yung isinampa ng ombudsman kahapon regarding doon sa pagtanggap ni Senator Marcoleta ng 75 million pesos noong siya ay congressman pa bago po ang campaign period for 2025 election.
0: Pero tama ba, bukod kay Senador Rodante Marcoleta, yes, ay kisinampahan din ang parehong reklamo sina dating congressman Mike Defensor at yung dalawa pang private individuals na nag-donate kay Marcoleta ng funds.
1: Si Espiritu at si Viral,
0: yes,
1: mga negosyante. Hindi raw yan dineklara ni Ginoong Marcoleta dahil sabi niya, hiniling nung kanyang mga donors na wag na silang pangalanan. Pero syempre, ang sabi naman ng ombudsman dyan, bakit ka, kumbaga, ituturing na utang na loob yung pagbibigay sa'yo ng pondo when you are a public official. At kailangan niya i-declare sa SOSE at hinanap din sa kanyang salin.
0: Ang malaking contest kasi dyan ay yung funds kasi na yun, yung supposedly funds na yun, ay di umano'y na ibigay kay Senator Marcoleta bago pa yung start ng campaign period. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi pa siya official na candidate noon. Hindi pa siya official na tumatakbong bilang senador.
1: Yan yung inilalaban niya.
0: Yes.
1: Na hindi niya kailangan ideklara dahil nga hindi pa yon campaign period.
0: Yes.
1: Pero ang sinasabi naman ng kabila ng ombudsman, ang gift kasi, kailangan mo pa rin ideklare kasi you are still a public official?
0: Yes, kasi that time ay siya ay incumbent na congressman ng Sagip Party List sa lower house.
1: Yes, at ang isa namang contention din nila Senator Marcoleta is hindi naman ito public funds kasi kapag sinabi mong plunder, public funds dapat yung kinamal mo, yung ginamit mo, eh private to, donation ito. Mm-mm. Pero ang sagot ng ombudsman dyan is kahit yung gift, lalo na kung it exceeds 15 million pesos kapag pinagsama-sama mo, can be considered as plunder pa rin. Nandun daw yun sa batas, hindi ko pa po na-check, nandun daw sa batas, pero hindi lang masyadong napapansin kasi usually yung pinag-usapan is public funds.
0: Kung sa Lunes ang main plot natin ay yung impeachment trial, meron pang subplot yan eh. Ano ba ang magiging sitwasyon ni Senator Marcoleta? Nataharap ba siya doon sa impeachment trial? Dahil inaabangan din ngayon kung maglalabas ba ng arrest warrant ang Sandigan Bayan.
1: Oo, pwede nga ba? Over the weekend, maglabas ng arrest
0: warrant? Alam ko, over the weekend, hindi pwede. Hindi kasi ba kasi Senator, sarado ang mga opisina?
1: Oo nga, yung kay Senator Jinggoy Estrada, for example, Friday yon isinampa, lumabas ang warrant ng Monday, inaresto siya ng Monday. So let's see, kasi ang inaabangan din namin kung a-attend pa ba si Senator Marcoleta. Why not, 'di ba? Kasi pwede ka naman talaga umattend as Senator Judge doon sa impeachment trial na magsisimula ng alas 2. Pero kung maglalabas ng warrant of arrest before yung 2 p.m., pa, hindi siya makakadalo. Kasi siya.
0: Malalagay na naman sa test yung leadership ng Senate yung kung mangyaring magkaroon man ng arrest warrant habang nasa loob na ng Senado si Senator Marcoleta.
1: Lalo na kung ongoing na ang trial.
0: Yes. Pero ang kaibahan kasi, wala namang session ngayon, hindi ba? Dahil naka-sinidie adjourn pa rin.
1: Oo. Impeachment court lang. Pero yun nga, may proceeding pa rin. So, tinanong natin si Senate President Sherwin Gatchalian kung ano mangyayari pero hindi siya sumagot. So let's see kung anong hindi ko alam kung sidebar na lang to partner pero malaking ano pa rin to malaking development pa rin po ito sa Monday. Let's see kung may eksena pa during before the impeachment trial.
0: At maikabit lang natin ng slide kasi dahil bago nakasuhan finally si Senator Marcoleta, di ba? Maaga rin tong kasing in-announce ng Office of the Ombudsman na any moment ay isasampa na yung kaso laban sa kanya. At yun din yung sinasabing naging hudyat. Kaya nitong linggo po ay nagkaroon ng tatlong araw na protesta yung mga members ng Iglesia ni Cristo sa EDSA at sa lungsod ng Maynila.
1: Siyempre, they are alleging na ginigipit ni Senator Marcoleta. Yun din yung sabi niya, na dahil siya ay nag-iimbestiga para sa katotohanan ng flood control scandal, ginigipit siya at para hindi rin siya makadalo sa impeachment trial.
0: At inakusahan ng selective justice ang administrasyon.
1: Yep.
2: Anong ganap?
0: Kampo ni Vice President Sara Duterte naghain ng sagot sa pre-trial order. Prosecution, hindi na nagkomento para hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula sa Lunes.
1: Kung anong laman ng komentong yon hindi pa natin alam. Kasi wala pang ina-upload sa website ng Senate at hindi rin nagbibigay na impormasyon tungkol dyan ang defense at ang clerk of court. Mm-hmm.
0: Pero maaari kaya nating matanong yan sa ating guest mamaya.
1: Pwede. Tingnan natin.
0: May liberty
1: pero I'm sure
0: hindi
1: rin sasagutin ni attorney. Oo. Kasi they do not talk about the merits of the case. Pero let's see, tanongin din po natin si attorney Michael Poa. Mamaya.
0: Yes, pero with that being said, partner, na hindi na nagkomento yung prosecution para hindi na maantala yung pagsisimula, ibig sabihin ba niyan ay all systems go na talagang within between ngayong araw at bukas ay wala nang mangyayari na maaaring magpa-postpone pa sa mangyayari sa Lunes?
1: On the part of the Senate, partner, talagang ina-assure nila na wala nang mangyayari para ma-postpone yan. Talagang all systems go. May mga minors na lang, minor na lang siguro, mga kable, mga internet na
0: technical na lang tsaka logistics.
1: Lang. Oo, pero yung court mismo handa na. Mm-mm. At even yung iba pang mga part na bumubuo yung court na yan, like yung clerk of court, yung Senate, yung presiding officer, etc.
2: Anong ganap?
1: Bayolenteng grupong 764 na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinasabing nakapasok na sa bansa. Tinaguri ang Filipino groomer, uso na rin sa social media. Ito pa sa mga magulang po, nung kinocover ko to partner nung hearing ni Senator Risa sa Committee on Women, talagang nakakabahala. Dahil isipin mo naman yung isang mong minor, yung minor de edad mong anak naglalaro online tapos biglang may perpetrator, may predator na magpapanggap, lalapit, igogroom para gumawa ng karahasan yung bata. At syempre, bata siya, musmos, hindi niya alam kung ano yung tama sa mali.
0: Yung isang punto dyan, di ba yung nagva-viral na video nung kausap nung nanay, yung kanyang anak na umiiyak po yung paslit dahil ikinuwento niya kung paano siyang inabuso ng kanyang kausap na kalaro online na may mga inutos-utos sa
1: may
0: kanya.
1: May task
0: para lang, let's say, maka-advance siya doon sa kanyang nilalaro. Yung mga ganung detalye, hindi po siguro pang karaniwan at hindi pang araw-araw na nalalaman ng mga magulang.
1: Yes.
0: Kung hindi rin po ikikwento ng kanilang mga anak.
1: Oo. Kaya dapat po talaga ay gabayan kung pwedeng hindi mag-gadget, hindi mag-online game, lalo na po kung menor de edad, wag po muna. At syempre, for authorities din, we have to step up.
0: Oo
1: yung
0: naman.
1: Ating security. Mm-hmm. Lalo nga po, at ito, yung mga gantong grupo, yung 764, yan daw po isang grupo na nag-promote ng nihilent violent extremism, basically karahasan, ay nasa bansa na at naka-impluwensya nga doon sa Tacloban shooting. So mas pinaigting na pagmo-monitor sa social media pag takbo ay pag habol dito sa mga perpetrators na yun.
0: Ang nakakalungkot kasi matapos yung Tacloban shooting incident, partner, parang every other day may mga balitang violence mga banta sa mga eskwelahan. Hindi siya dapat nagiging growing trend eh. Dapat pinapatay natin yung issue para hindi maka-impluwensa.
1: So please po, malaki rin ang responsibilidad ng community, ng pamilya.
2: Anong ganap?
0: World Bank kinumpirmang ganap ng upper middle income country ang Pilipinas. Ito'y matapos mahigitan ang gross national income per capita ng bansa, ang threshold ng upper middle income country mula sa lower middle income status.
1: Ano nga ang kanilang basehan dito? Dahil yung spending power?
0: Yes, ay umangat na. This is after 4 decades, partner. So itinuturing ng administrasyon na malaking achievement ito. Pero ang tanong nga dyan ay hanggang dito na ba natatapos ang usapan natin sa paglago ng ekonomiya o ito dapat ang maging basihan din para mas kumilos ang gobyerno para maramdaman ng ordinaryong Pilipino yung pag-angat talaga ng ekonomiya natin.
1: Tama. Kasi maraming nagulat eh. Oh, talaga? Tayo
0: at saka, ano
1: ay upper middle
0: yan?
1: Income country na.
0: O, ano bang ibig sabihin yan? Diba? Ibig sabihin ng upper middle income country sa normal na tao.
1: Pero tama ba na mas makaka-attract tayo ng investments dahil dyan? Pwede tayong, ano ba, mas malaki ba ang pwedeng utangin? May mga ganun ba?
0: At saka mas nag-confidence yun para sa local businesses na natin. Kasi ibig sabihin, mas marami tayong mahahatak ng mga mamumuhunan.
1: Pero sana lang talaga mas maramdaman ng mga nasa ilalim ng ladder.
0: Yes. Sana umayos din yung mga nasa tanggapan, yung mga nasa opisina. Itong mga nangyayaring impeachment, di ba? Yung mga issues sa politika, maaari din kasi maka-apekto yan eh. So dapat pag-igihin din ng mga opisyal yung kanilang trabaho.
2: Anong ganap?
1: ICC prosecutors pinayagang suriin ang ilang gamit na nakumpiska sa Duterte arrest at
0: yes.
1: Sa Duterte arrest. Ah, okay. So, di ba nung last week, pinoprotesta pa ng defense team ng former President Duterte na huwag inspeksyonin?
0: Yes, at huwag buksan o magamit as evidence. Hinaharang nila yan last time na pinag-uusapan natin. Pero this time, pwede na pala.
1: Apparently,
0: may go signal na.
1: Oo. At kasama yata dyan yung mga pera na nakuha rin sa dating Pangulo. Okay,
0: so, pero ito yung time na siya ay nahuli. Siya na-aresto.
1: So let's see. Marami pa rin pong ganap dyan sa ICC. At lalo nga po ang trial ay magsa-start malayo-layo pa naman sa November 30. Alright. Okay. At mga kapamilya, meron din po tayong binabantayang sama ng panahon na super typhoon na ba?
0: Maaaring maging
1: super typhoon. At kaugnay po niyan.
3: Panahon, Patrol!
1: Makakasama po natin si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir John.
0: Hi, sir.
4: Good morning po, Ma'am Victoria at Sir Christian, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa DZMM. Yung binabantayan po natin na may international name na Bavi, itong bagyo, ay naging super typhoon na po. Kagabi po ito ng alas 8 at nasa layo po ito na 2,985 kilometers east ng Eastern Visayas. Ang babaybayin po nito ay papunta dito sa northeastern part ng Philippine Area of Responsibility. So as early as Tuesday night, ito po yung pinakamaaga na posible tayo na magtaas ng mga tropical cyclone wind signal. And as during yung passage nitong magiging si Bagyong Inday, pagpasok niya ng PAR, na most likely ay by Wednesday, ay posible na tulad po ng binanggit natin, no, hanggang signal number 2 or 3. Pero sa Batanes or sa extreme northern Luzon, posible rin na umabot ito ng signal number 4. Also, makakaranas po tayo ng enhancement ng hangin habagat. Ang critical na araw po dito ay by Thursday, Friday, and Saturday. Kaya yung mga may lakad po natin na kababayan, ay i-heads up na po natin na may posibilidad na maapektuhan po tayo, lalo na kung nandito tayo sa western section ng ating bansa. Kasama po dito yung Metro Manila. At patungkol naman sa magiging lagay ng ating panahon, magiging maaliwalas po yung ating kalangitan throughout the country, at ang posible lamang ay yung mga localized na thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa
1: Sir John, isang tanong lang sa akin. Sabi niyo po, Tuesday, pwedeng may mga wind signal na tayo. Pero kumusta ng Monday? Lalo na nga po at magsisimula ang impeachment sa Lunes. Ano po ang lagay ng panahon?
4: Sa Monday po, magiging maaliwalas pa rin yung ating panahon. And then Tuesday pa po, magkakaroon ng unti-unti, magsisimula po sa Mindanao. And then by Wednesday po, may mga maulap na po dito sa Palawan, Occidental Mindoro, sa Western Visayas, kasama yung Negros Island region at Zamboanga Peninsula.
1: At do you see po na magla-landfall ito?
4: Sa ngayon po, mababang-mababa lang po yung chance. Babaybayin po nitong magiging sibagyong Inday yung papuntang Taiwan.
1: Ako, salamat naman.
0: Opo, pero may likelihood pa rin po ba na hindi ito tuluyang pumasok ng par or lumihis po itong bagyo?
4: Medyo mababa na po yung chance na ganun. Kasi kapag mga malalakas na bagyo po, ay hindi po ito masyadong... kapag yung forecast natin tapos malakas na bagyo, hindi po usual na nagbabago-bago yung tracks niya.
0: Alright.
4: So unless kung magkaroon po ng Fujiwara effect, pero wala naman pong ibang atmospheric system na pwedeng maka-affect dito.
0: Okay.
4: Kaya malaki po yung chance talaga na pumasok ng par.
1: Inako, ingat po. Sobrang pag-iingat po, lalo nga po at super typhoon po itong papasok na bagyong Inday.
0: Yes.
1: Sir John, maraming salamat po.
4: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
1: Yan po si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
1: At partner, sa oras na 6:18, dahil nga marami tayong ganap, marami po tayong pag-uusapan tungkol sa impeachment. Simulan na po natin ang ating mga panayam. Makakasama po natin si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, member po ng House Committee on Justice at isa po sa mga prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kong Chua, good morning at welcome back po.
0: Hi sir, welcome back.
5: Hi, good morning Victoria and Christian at magandang umaga rin sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
0: Thank you
1: very much po, sir. Sir, umabot na po tayo dito. Ito na, yung matagal na natin pinag-uusapan, mag-July 6 na po. Ilang araw na lang? Dalawang araw na lang, sir. Do you think at this point, meron pa pong yung tanong rin po ni partner kanina, may possible pa bang mangyari para hindi matuloy ang impeachment trial sa Monday?
5: Tingin ko, Victoria, all systems go na, no? At wala naman akong nakikitang magiging dahilan para ito ay maantala o madelay sa Lunes. Dahil sa totoo lang, matagal na rin itong inaantabayanan ng ating mga kababayan.
1: Mm-mm. At dahil antagal na nga rin po ni ating itong inaantabayanan, kayo in particular, sir, how do you feel na finally, ito na nga po, magsa-start ang impeachment trial ni Vice President?
5: Well, sa ngayon, ang aming focus ay ang paghahanda na gagawin namin. At ito naman ay nakikita natin sa Lunes na magkakaroon ng mga ilang mga debate patungkol sa mga motions na inihain po namin sa impeachment court.
1: Mm-mm. Gaya po ng aling motions ngayon, sir, can you refresh us lang po?
5: Meron po kasi kami mga ilang mga nakabinbin motion. Isa na po dito yung paggamit ng wikang Pilipino at English. Pero ako po, nakikita ko po ang isa po sa mga magiging contentious na magiging debate dito ay kung i-allow po nila yung isa pong miyembro ng prosecution, public prosecutor at private prosecutor, dahil yun po ang isa sa mga motion namin. Bukod pa po dito, ang naantay na rin po natin yung magiging decision ng impeachment court doon po sa mahiwagang box na hanggang ngayon ay hindi pa po namamarkahan.
1: Sir, clarify ko lang, yung motion nyo for the prosecution is para yung private prosecutors ay makapag-cross-examine din, para sila ay makapag-participate directly sa trial?
5: Sa kasalukuyang rules kasi, ang inaallow lang isa. So whether private or public. So ang gusto namin sana joint, parehas, na makapag-participate kada testigo, isang public at saka isang private.
1: Okay. Ay, sorry. So, hindi po pala lahat ay pwedeng mag-cross-examine. Hindi ibig sabihin na part ka ng prosecution team, pwede ka nang tumayo at magtanong. Dapat meron lang specific na assigned for that.
0: Limited pa.
5: Tama po.
1: Okay.
5: Halimbawa, kayo po yung nag-direct, so kayo na rin ang mag-cross-examine. So, ang nire-request sana namin na payagan na isang tandem, isang public at isang private.
1: For all the articles of impeachment yan, sir? Na isang tandem lang ang pwede?
5: Hindi, kada testigo lang naman po yan.
1: Ah, okay.
5: Kunyari, may isang testigo na isasalang. So, halimbawa po, isa pong, kung sino pong mag direct examination dyan. Kung ibig sabihin ng direct examination, kung sino yung magtatanong. So, sana payagan kami na may katandim din ito na isang, kung ang public ang mag-direct, kaya bigyan kami ng pagkakataon na may kasama kami isang private. Kung may isang private na magtatanong, payagan din na magkaroon ng katandem na isang public.
0: Opo, at yan po ba ay mas makatutulong para mas ano po ba, mapabilis o mas mailatag natin yung mga dapat nating maitanong doon sa mga witnesses kung dalawa po with a public and private prosecutor yung magko-cross-examine sa kanila?
5: Mas maganda po yun na dahil mas mailalatag po natin ng maayos yung ebidensya at ang mga tanong na gusto po natin maitanong.
0: Opo, pero kung kailan natin mawiwitness yung talagang start ng trial, yung talagang magpapalitan na mag-exchanges na, may mga harap ng mga witnesses kasi we're assuming na baka itong first 3 days ay submission pa lamang ng mga, yung mga motions po na binabanggit ninyo or mga opening statements or by Wednesday makapag-start na tayo ng presentation ng mga witnesses and exchanges po yung talagang eksena ng trial.
5: Well, nag-submit pa kami ng manifestation para sa mga testigo na iaharap namin, at least yung unang tatlong testigo na iaharap namin. Hopefully, kung hindi naman po ito maiaharap sa Lunes, at least sa Tuesday or sa Wednesday.
1: Mm-mm. Can you walk us through lang kung anong mangyayari po sa Monday?
5: Inaasahan natin no, na magkakaroon ng entry of appearance, syempre, formal entry of appearance ng bawat isa. At least doon, bagamat nagsubmit na kami ng formal entry of appearance, pero at least doon, di ba, na mag-entry of appearance kami. Tapos bukod po dito, magkakaroon ng mga opening statement ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. So bukod po dito ay magkakaroon ng debate or konting tatalakayin na dito yung mga motions na nakabinbin po sa impeachment court. So hopefully, by that time ay ma-resolve ang lahat ng mga motions na nakabinbin.
1: Pati yung sa BIR box, sir, na...
5: Opo, isa po yan sa inaasahan namin na matalakay na sa Lunes.
1: Opo, so sa Monday, wala pa po tayong aasahang testigo at ebidensya na ilalatag talaga?
5: Ako nakikita ko po baka Martes pa. Kung hindi Martes, baka Wednesday. Pero ako tingin ko mga Martes, baka pwede na. Total, yung iba naman mga motions namin ay pumayag naman na yung depensa, kagaya po ng paggamit ng Pilipino at saka ng English. Wala naman pong naging pagtutol. At doon naman po sa isang motion na kailangan yung testigo ay tatlong araw bago maipresenta, kailangan sabihin kung sino. In fact, ang gusto nga nila, parang 5 araw. Mm-mm. So, tingin ko wala namang issue doon. Pero yung doon po kasi sa box, ang gusto nila gawin ito in executive session. Okay. Kumain naman sila, pero may mga certain conditions, kagaya nga ng dapat ito ay sa executive session. Tapos, bukod po dito ay i-allow yung isang public at saka isang private na mag-conduct ng examination sa kada testigo.
0: Yung sa pagbubukas po noong mga kahon ng BIR, kung sa palagi po ninyo ay wala nang maikitang maaari maging paglabag o violation po ang parte po ng depensa, dahil for the past weeks nakita naman din po natin naging maingat din talaga yung kamara sa mga proseso, no, despite po nung mga questions ng kampo ni VP Sara. Pero this time po ba yung mga kahon, dahil nasa custody na siya ng Senate Impeachment Court, kung yan man ay bubuksan whether executive session or in public dun sa mismong trial, wala na pong dapat maging problema doon para i-raise pa at lapitan pa ng depensa ang Supreme Court?
5: Ako tingin ko wala naman na ibang issue tungkol dito. Kasi kung titignan ninyo sa mga regular court, halimbawa yung mga nakakasuhan ng mga tax evasion, bakit po sila ina-allow yung ganito? Through the

0: Hindi ito magiging bukas sa publiko. Tanging ang mga miyembro lamang ng public prosecutor, ang mga senator judges at yung depensa, yung mga abogado po ng defense, at ilang mga court personnel o impeachment court personnel na papayagan ng impeachment court. So, yun po ang ibig sabihin ng executive session. Eh sa amin naman po, paniniwala naman po namin, kung wala naman pong tinatago, bakit naman po kailangan ito pagtakpan pa sa publiko?
1: Opo. Ano pala ang magiging sistema po or yung diskarte po ng prosecution team dahil kayo po'y naka-assign, di ba, per article of impeachment? Sa mga araw po ba na hindi tinatalaka yung article na naka-assign dun sa mga prosecutors ay hindi sila pumunta ng Senate Impeachment Court or magiging present din po talaga kayo lahat dun all throughout the impeachment trial?
0: Well, magiging present po kami dahil naniniwala naman po kami, kahit hindi naman po kami naka-assign sa iba, pero may mga insight po kami may co-contribute po dito. Dahil ito naman pong mga tinatalakay po natin dito sa impeachment court, ito'y dumaan sa masusing pag-aaral na dumaan po sa Committee on Justice, na sa tingin naman po namin ay maaaring makapag-contribute din po kami bagamat kami po ay nasa background lamang.
2: Opo. Opo. Sir, yung testigo, one a day lang po ba? Or pwedeng two, three?
0: Depende po yan. Kung kunyari po, kaya nga po, di ba, marami po ang nagtatanong bakit ang haba-haba daw ng hinihiling namin na trial dates, which is 62. Pero doon po kasi sa 62 trial dates na hiniling po namin, hindi ibig sabihin noon ay kukonsumuhin po talaga lahat yun. Kasi yun, binasi lamang namin sa mga testigo. Pero may mga pagkakataon po kasi na sa isang araw, pagka maiksi lamang ang sasabihin ng testigo, pwedeng mangyari na sa isang araw, dalawa o tatlo ang magiging testigo. So pagka ganun po ang mangyayari, iiksi po yung trial dates.
2: And possible bang matanong, sir, sino ang inyong mga unang testigo?
0: Ano po?
2: Sino ang unang yung testigo, sir? Sino ang unang yung isasalang sa impeachment court?
0: Well, ang hinihiling po muna namin ay yung sa NBI. Yung dalawang testigo sa NBI at isa po sa House, yung executive director po ng legislative security personnel sa House. Dahil ang unang po nating article na tatalakayin ay yung patungkol po sa threat.
2: Opo. At panghuling tanong na lang po sa akin, Kong, yung in the instance or in the event na hindi dumalo si Vice President Sara Duterte on Monday, would that be detrimental to her? Ano po ang inyong panawagan sa kanya?
0: Well, doon naman po kasi sa rules, no? Kung sakasakaling hindi po siya dadalo o kahit na sino pong kanyang representante, alam ba, hindi rin po dumalo ang kanyang abogado, an entry of not guilty shall be entered. So, ibig sabihin po niyan, ang impeachment court po mismo ang mag-enter ng kanyang plea, which is not guilty. Yun lang po ang mangyayari doon. Hindi naman po ibig sabihin noon ay hindi na po siya o pwede mag-participate sa mga susunod na araw.
2: Okay. Kong Chua, we wish you all the best po. Nako, napakalaking yes. Hamon po ng mangyayari simula Lunes. All the best all po. The good best luck po sa prosecution team.
1: And see you around doon sa Senado.
0: See you sa malaki po ang magiging papel po ninyo dito sa impeachment hearing.
2: Salamat po, sir. Po. Thank you so much po.
0: Mabuhay po kayo.
2: Good morning po. Yan po si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, miyembro po ng House Committee on Justice at isa sa mga prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
1: Para sa kanya, all systems go na at wala lang pwedeng maging balakid pa para po sa darating na Lunes.
2: Tanungin naman natin yung nasa kabilang panig. Mula po sa Senado, nako, thank you so much po kay Senator Erwin Tulfo, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Chairperson din po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, Chairperson din ng Senate Committee on Energy, ang dami, at Senator Judge dito nga po sa impeachment trial. Sen. Erwin, thank you so much. Good morning po.
1: Salamat, sir.
3: Good morning!
2: Ayun, tutut! Okay, taray natin uling tawagan si Senator Erwin Tulfo na disconnect lang po tayo. Pero, yun nga, abangan din natin, tanungin din natin siya kung ano yung kanilang paghahanda sa Senate. Kahapon ay nagkaroon sila ng All Senators Caucus. Although ayaw nilang magsabi ng impormasyon tungkol sa kanilang napag-usapan. Pero baka meron tayong mapulot
1: lang. Mapulot
2: na konti.
1: Pero sa caucus na yan kahapon, present ba lahat ng senador?
2: Hindi, partner. Doon

0: 22 senators, 10 lang ang nakapunta. 8 from the majority and 2 from the minority. Sina Senator Robin Hood Padilla at Loren Legarda.
1: Gusto ko malaman mula kay Senator Irwin kung ano din ang magiging diskarte ng Senado at ng Senate Impeachment Court doon nga sa kaso ni Senator Marcoleta.
0: Yes,
1: yung circumstances lang kasi na baka magkasabay.
0: Dapat pala natanong din
1: sa mga araw ng impeachment trial yung development doon sa kaso ni Senator Marcoleta.
0: Pero going back to yung sinabi ni Kong Chua, so ready na rin sila at ang inaasahan natin for the first day ay yung mga opening statement, entry of appearance, at yung pag-resolve dun sa kanilang mga motion. Gusto rin natin matanong kung in the event na magkaroon ng halalan for the presiding officer, syempre dapat yun yung unahin bago ang lahat. Dapat ma-resolve muna yung presiding judge or presiding officer matter bago tayo makapag-proceed.
1: Oo, kasi ayun ang magtatakda ng na magiging direction din ng Senate Impeachment Court at kung sino ang mangangasiwa sa buong kahabaang proseso ng impeachment trial.
0: Oo, as of yesterday, ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian ay siya ang magpreside because under the rules, ang presiding officer ay ang Senate President.
1: Pero lumulutang pa rin ba ang pangarin ni Senator Escudero?
0: Meron pa rin, hindi pa rin mawala-wala yan. At tanungin po natin si Senator Irwin Tulfo tungkol dyan. Sen. Irwin, good morning!
1: Hi sir, good morning po.
2: Hi Victoria and Christian, good morning and thank you for inviting me in your program.
0: Maraming salamat po, Sen. Pasensya na po sa abala on a Saturday. We know you are preparing for the impeachment trial, sir. Paano po ang paghahanda na inyong ginagawa?
2: Well, I've been reviewing, pero talagang hindi magtapos-tapos sa Victoria and Christian. Napakadami yung 3 boxes ng things sa office ko. Defense, etc. So, hindi ko naman maubos-ubos masahin. So far, nakaka 35 pages pa lang ako sa dami. But looking forward, as we go along, ay dahan-dahan, siyempre, ilalatag natin yung mga documents na yung sa harap natin. And then, yung mga Senate rules, impeachment rules, etc., yun yung binabasa ko.
0: Sen, do you see na itong first day ng trial ay magiging matagal? Aabutin po kaya ng hanggang anong oras? Kasi di ba ang inaasahan po natin mga preliminaries, yung opening statement, entry of appearance, may mga motion din po bang i-re-resolve?
2: Parang binibigyan lang yata, if I'm not mistaken, parang 10 to 15 minutes yata yung magkabilang panig sa first day. And then tama ka, yung mga presentation, etc. And then yung mga articles babanggitin.
0: So possible na maiksi lang po, hindi abutin ang gabi itong trial on Monday?
2: Depende. Well, but we're not anticipating na magkaroon kaagad ng deliberations or debate magkabilang panig. We'll see. We don't know yet. Pero we are well prepared kami ng mga senator judges whether to listen at papakinggan namin.
0: Opo. Pero before anything else, sir, do you need still to resolve yung issue ng presiding officer?
1: Yes.
0: Ang sinasabi nga po ni Senate President Gatchalian kahapon, dito rin po sa DZMM,
1: siya
0: ang uupong presiding officer. Pero may magbabago po kaya sa Monday?
2: Well, we don't know. Victoria, kahapon na nasabi ko doon sa after our caucus, hindi naman na pag-usapan about the presiding. So, I guess the Senate President Gatchalian will be the presiding officer dahil wala naman kaming pinagbutuhan doon sa caucus. Walang ganun. And then merong kaming dalawang tiga-minority na nandoon. So they were witnesses. Hindi naman pinag-usapan about doon sa presiding officer.
0: Opo, pero kahit hindi na pag-usapan sa caucus, sir, pwedeng may tumayo at sabihin na I move to elect a presiding officer.
2: Maari. Baka pag may tumayo ng ganun, then that will be pag-uusapan, pagbubotohan siguro. But kahapon as of yesterday, during our caucus, hindi naman nabanggit yan, hindi naman na-raise yung issue na yan.
0: Okay.
1: Opo, pero are you ready, Senator Irwin, kung by Monday doon sa usapin po ng presiding officer magbago yung direksyon at iba po ang mahalal na presiding officer? Kasi for the longest time, itong mga nakaraang linggo, parang lahat po yung nakaposisyon na kay Senator Gatchalian.
2: Yes, I mean, karapatan niya ng senator judge kung isa sa amin tatayo at sasabihin niya na move na kailangan ng presiding officer. So, yun ang karapatan niya. And then, pagbubutuhan yun, definitely. Siyempre, may kukontra. Pero in-expect na rin namin yun, if ever na may magre-race. Pero so far, wala kami na pag-usapan na ganun.
0: Mm-mm. If ever, sir, na ma-elect si Senator Cheese Escudero, are you okay with that? Ano ang nakikita niyo magiging takbo ng impeachment court?
2: Well, just wait na lang siguro, Victor Christian. Dumating sa punto na ganun, we'll just wait kasi parang baka ma-anticipate natin yung magiging pagdinig sa Lunes. Ayoko naman na ubusin namin ng oras dyan sa usapin ng presiding. So, we'll just leave it like that.
1: Apo, how about naman, Sen, yung kaso po ni Senator Marcoleta kasi may na-file na po sa Sandigan Bayan and many are waiting na baka po maglabas ng arrest warrant ang korte. Paano po ang magiging sistema kung sakali pong nagkataon na sumabay sa mismong araw po ng trial yung paglalabas po ng arrest warrant ng Sandigan Bayan?
2: Actually, hindi namin sa totoo lang. Sa caucus kahapon, hindi naman napag-usapan yung issue na yan yung tungkol sa Sandigan Bayan kasi parang nung patapos na kami ng caucus, biglang nakita ko na lang sa newsfeed ko na may ganun nga, nagsampa ang ombudsman. So hindi namin natalaka yung issue niya about Senator Marcoleta. Well, he's still a senator kasi kung sabihin natin na he will be, ika nga, may warrant or what have you, kung kailangan niya present himself in the court, he's still a senator, di ba? So, he has the right to appear before the trial. You know, pwede hindi. Unless kung may nakalagay na na suspension, like Senator Jinggoy, na suspended siya. So, he cannot. But si Senator Marcoleta, hanggat walang suspension order, I guess he can still attend. I don't know kung paano procedure. Kasi parang hindi namin napag-usapan kahapon eh. Dahil patapos na yung caucus nang bigla lumabas sa newsfeed ko.
1: Opo. Pero sa palagay po ninyo, walang dapat maging epekto itong separate po na kinakaharap na kaso ni Senator Marcoleta sa magiging proseso po ng impeachment trial?
2: Those are two different things, Christian. Iba naman yung problema ni Senator Marcoleta. Iba naman itong impeachment trial. Itong impeachment trial, it's under the Constitution. Also, we have to do what we have to do. Yung kay Senator Marcoleta, that's a different thing. So, hindi, I guess, hindi dapat problemahin ng buong Senado yun, yung issue about kasama namin. Rather, siya yung may issue na yan, and then siya yung dapat mag-resolve ng issue na yan. But for now, ang gagawin ng impeachment court is we'll just have to, for Monday, na yung natuloy yung impeachment trial.
0: Mm-mm. Sir, yung petition ni Senate Minority Leader Alan Cayetano sa Supreme Court questioning pa rin yung quorum yung nangyari noong tama po ba June 3 session when Senate President Gatchalian became the acting Senate President. Do you see this affecting the trial? Kasi hinihimok ng...
2: I don't think so. We have the numbers already, Victoria. So para magiging muti na kalim. No, ayokong pangunahan ng Suprema.
0: Mm-mm-mm.
2: Pero from my standpoint, na-resolve niyan. May testing na kami. So wala nang ikang ang pagdidesisyon pa. Pero still, nasa Supreme Court na po yung decision kung whatever it is. May mga natalakay. Sama sa mga ikanga, yan yung mga issues na ikanga na pag-usapan. So sabi na lang na we'll just leave it to the Supreme Court. Diba kung anong magiging decision niya. Pero sabi naman iba mga kasama namin abogado kagabi, kahapon sa caucus, parang mutin academic na yan dahil we have their numbers. Kung wala pa sana kami number, kung 12 pa lang daw, pero we have the number already.
0: So napag-usapan niyo yan, sir, sa caucus kahapon?
2: Sila ang sinabi lang, let's leave it to the court. Leave it to the Supreme Court.
0: Do you hope for Senator Cayetano and the other minority members to attend the trial?
2: Well, they kahapon nag-attend si Juan. May mga sakit lang si Senator Amy. I heard from Senator Robin may sakit, may flu, and si Senator Pia. Yung magkapatid na Villar, I think they're out of town, so hindi sila naka-attend. then si Senator Bongo, I believe na she's still out of town. Kasi let's not forget, nasa break pa rin tayo, di ba?
0: Yes.
2: Nakasimid-diet. So, nakabakasyon yung mga kasamahan namin. Pero yung dalawa, si Senator Pia and Senator Amy, both of them, kinonfirm ni Senator Loren and Senator Robin na may mga flu yung dalawang kasama namin.
1: Opo.
0: Hello, hello.
2: Hello?
0: Wala, sorry sir, wala kayong nakikitang criticisms or sabihin na nating drama na manggagaling po sa minority bloc on the start of the impeachment?
2: Well, wala akong makita. Wala naman ako nakikita. Anyway, this is an impeachment trial. Hindi naman kami mag-convene sa Senate, kundi it's a constitutional duty. So, I guess we're expecting everybody will be there, will be attending the trial. So, we just have to... Ang dapat siguro ang resolvehin about the numbers yung sinasabi na may mga nag-raise na 16.
0: Yes.
2: Ilang ba dapat? 22 na lang sila. Hindi na 2/3 yan. Sinagot ko kahapon yan eh. I mean, when somebody asked me, I said like, what does the Constitution say? Sabi, 16. So sabi ko, let's leave it like that. 16. Ngayon kung may mag-question, then let them go to the court. Because the... Malinaw pa sa sikat ng araw, kahit siguro naman itagalog mo, balibaligtarin mo, Tagalog, Kastila, gawin mong Katampangan, yung translation, Bisaya, Muslim, 16 ang sinasabi. Bakit mo babaguhin? Kaya nasa Supreme Court yung desisyon, siya lang ang pwedeng magsabi na mag-interpret na hindi bawasan natin or hindi stay tayo. Pero for now sa akin, it has to be 16. Kasi bakit mo babaguhin? Nakalagay yun doon. Di ba? It doesn't matter kung mabawasan kami, 20 na lang kami. It's still 16. Kung walang sinabi ni 16, kung sinabi ni 2/3 lang, then it's okay. Pero malinaw, Victoria Christian, kayo nakita nyo rin, it's 16.
1: Mm-hmm.
2: O, wala naman. Kaya nga, nung tinanong ako kahapon, may nagtanong, sabi ko, no, it has to be 16. It doesn't matter. It doesn't matter.
0: Okay.
2: Sabi ko, let the Supreme Court resolve that issue.
1: Opo. Tsaka parang maikli na yung panahon para ano pa, amyendahan pa ba yan? Baguhin pa yung mga rules?
2: Sasayangin mo yung oras. That. But no. To be fair, it's a 16. At saka hindi naman kami ang mga constitutionalists, di ba? We are legislators. So, our job is to legislate, interpret the laws.
0: Opo. At panghuling tanong na lang po siguro, Sen, maraming nagsasabi na dapat mamayani ang konsensya sa mga senator judge, lalo na the impeachment trial.
1: Yes.
0: Is not just is also political.
2: I really avoid mga sagutin yung mga tingin, anong tingin mo sa mga evidence, kaya yung ang iniiwasan ko, I don't like that. And sana ganoon din yung mga kasama ko magbigay ng mga opinions nila na ito ang number, kailangan nila ng ganito, kailangan namin ng ganun. Kasi if you keep on talking about the numbers, you're already showing na where nasaan ka, saan ka papanig. Dapat hindi as a senator judge, di ba? Kaya nga when the issue was brought up yesterday before me, sabi ko, the Constitution is a 16. Let's put it at that way, 16. Now, at least I'm talking about the Constitution. What my opinion, it's not an opinion actually because it's stated in the Constitution, 16. Kailangan mo to convince 16 senators, not 14, not 18, 16 na talaga eh. So hanggat hindi wala sinasabi ang Supreme Court, then it remains at 16. Diba?
0: Okay.
2: So kaya nga, kahit kumakasama ko na, let's avoid talking about numbers like, kailangan niyang to convict, ganito, ganon. Kailangan niyang ganun. Okay, sige, 16 because it's the Constitution. Pero, yung sabihin, bawasan, okay na bawasan, kasi bawas ka rin tayo, etc. No, I don't think so. Kasi you're sending wrong signals there.
0: Okay. Sir, good luck. All the best po sa pagsisimula po ng impeachment trial sa Monday.
1: Ito na to.
0: Lalo na po sa inyong mga paghahanda.
1: Salamat, sir. See you on Monday, sir.
2: See you on Monday, Victorian Christian. Good morning.
1: Salamat
0: po, sir. Thank you. Yan po si Senator Erwin Tulfo, isa po sa mga senator judge sa impeachment trial.
3: Anong ganap?
1: Parang mas lalo kong nararamdaman, partner, yung talagang eto na to eh.
0: Oh,
1: yung start na talaga to ng trial eh.
0: This is it.
1: Yes. Last year, medyo nabitin tayo eh. Dahil akala natin talagang ma-witness natin yung trial. Pero may mga circumstances na nangyari. Pero this time, Tuloy na po, dalawang tulog na lang ay magsisimula po ang impeachment trial. History unfolding,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, right before our eyes. At sa oras sa 6:47, partner, magko-commercial break lang po tayo nung mabilis. Magbabalik po ang
1: Anong ganap?
4: Anong ganap?
5: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap?
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang husay?
8: So easy to use.
9: Everest washing machine.
8: Hun,
9: sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww.
10: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
15: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
19: Pagkakampi ng masang Pilipino.
20: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
21: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
20: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
21: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
0: Good morning!
1: Good morning! Good morning po sa ating lahat.
0: Good morning! At naku, tuloy-tuloy po ang ating pag-uusap tungkol pa rin po sa impeachment trial sa Lunes. Mga kasama naman po natin si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Good morning, Doc Dennis! At welcome back po!
1: Hi, sir! Good morning!
22: Good morning!
23: Hi, good morning, Ma'am Victoria and Sir Christian. Good morning sa mga taga-subaybay ng Anong Ganap.
1: Apo, start na ng impeachment trial sa Lunes, Doc Dennis. Siguro initial thoughts po ninyo. Ano po yung pwede nating asahan na scenario at ano po ang sa tingin po ninyo magiging direction po ng ating impeachment trial?
23: Well, I think we have already trial proper nitong impeachment trial. And ang tututukan mabuti dito ng taong bayan ay yung mga witnesses at saka yung mga ebidensya na ipipresenta ng magkabilang panig. No? Of course, both camps have to be able to convince the senator judges as well as the entire public na para sa prosecution, guilty and worthy of conviction si Vice President Sara Duterte. Well, para naman sa defense, ang kanilang mga evidence should lead towards convincing the senator judges na dapat i-acquit at inosente si Vice President. So doon pa lamang po, it's very explosive na yun.
1: Mm-hmm.
23: At syempre, sa magpupresenta ng bawat panig, i-re-refute naman yon o papatunayan ng kabilang panig naman na sinungaling yung witness nila o kaya papasinungalingan naman yung mga documentary evidence. And then eventually, siguro mga ilang buwan nang makakalipas, ultimately, ang pinakihintay natin lahat ay yung verdict ng mga senator judges. So ano ba to? Conviction or acquittal? Pero I think pagdating sa bagay na yon, meron pang isang legal debate, ano? Kung ano ba yung kinakailangan numero para masabi natin na convicted ang akusado dito, respondent, si Vice President Sara Duterte. Kasi nag-iba na yung ano, no, yung composition ng Senado in the sense na mayroong dalawang senador na hindi makakadalo sa impeachment trial. Dahil yung isa doon nagtatago, yung naman isa ay kasalukuyan nakakulong. So ang tanong, dapat bang baguhin yung itinakda na sa ligang batas upang makonvict si Vice President Sara Duterte, o dapat i-retain yung 16 na threshold?
1: Apo. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo kanina, certain naman sila na walang kailangan baguhin doon sa numero. Ano? Pero with yung situation nga po na lagas sila, may dalawa po na talagang hindi na maka-attend dito dahil meron silang sitwasyon.
0: At may pending. At possible.
1: At possible po na baka po may iba pa mga senador na nai-involve doon sa flood control scandal ang in the coming days or months, magkaroon din po ng ganong sitwasyon. Sa tingin ninyo, Doc Dennis, dapat by this week, itong linggo na ito, yung pagsisimula ng trial, dapat ay talagang ma-resolve po nila yan, yung usapin po ng numero?
23: Well, hindi naman siya, pwede naman magsimula yung impeachment trial. Mag-umpisa na sa Lunes, gaya ng sabi nyo, nang hindi pa agad nire-resolve ba yung katanungan na pwede bang ibaba yung threshold vote para sa conviction. Kasi tingin ko diyan pwede naman resolbehin ng mga senators dahil sila parang meron silang ganung kapangyarihan na baguhin kung ano yung nakalagay sa Senate rules through an amendment. Pero I'm quite sure na may yung kabilang panig diyan yung maapektuhan. I think yung defense ay baka dalhin ito kung sakaling gagawin niya ng mga senators. Baka maghain ng petisyon yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. Oh, so ang tanong diyan, kapag nasa Supreme Court na ba, gaano kabilis re-resolbahin ito ng Supreme Court? Kasi definitely hindi pwedeng dumating sa final stage yung verdict, ang impeachment trial na to, nang walang klaro na na rule tungkol sa bagay na ito.
0: Opo. Sir, pang-ilang impeachment trial na po ito, no? How would you compare this to the impeachment trial of, say, former President Estrada and also former Chief Justice Corona?
23: Although magkakapareho silang impeachment trial, ang kaya nga lang distinct yung bawat isa. Mm-mm. Like yung kauna-unahan natin under the 1987 Constitution, yung kay former President Estrada, siya ay kauna-unahang miyembro ng Executive Department at pinakamataas sa ehekutibo na nag-undergo sa impeachment trial. At hindi ito natapos kasi nga nagkaroon ng EDSA 2 nung ayaw buksan yung second brown envelope. Yun namang kay Chief Justice Renato Corona, kauna-unahan rin naman yon under isang official na nasa Supreme Court sa judiciary. Sinubukan din yan kay Chief Justice Sereno, pero iba yung ginamit nila, hindi impeachment. I think ibang legal course of action.
0: Yun yung co-warranto.
23: Pero ang common yan is that tatanggalin rin eventually kung mapapatunayan na guilty. No? So, na-convict naman yung kay Chief Justice Corona. And ito naman, pangalawa sa ehekutibo. And it's the vice president, hindi to presidente. So we just don't know if the trial, but we are expecting na matatapos talaga to, no? Up to the very end. We are not expecting na magkakaroon ng upheaval, political upheaval, o public protest na grabe yung magnitude to the point na, alam mo yun, magkakaroon ng kaguluhan. We do expect that this is going to reach its conclusion peacefully at inaasahan natin na maglalabas ng verdict itong mga senator judges.
0: Why are you not expecting, sir, yung political upheaval, eh, given na sobrang popular po ni VP Sara at nakita rin po natin this past days yung mobilization or yung support din po ng Iglesia ni Cristo. Although not for VP Sara, pero we know that possible, pwede pa rin silang magsuporta sa bise.
23: For two reasons. Number one, so far, itong mga political elites na involved na to, no? If there's any upside on, you know, in this trial o kaya yung political dispute between Marcos and Duterte, they're still playing their game at least within the rules. I think ito na yung pangalawang dahilan. Yung kampo ni ano no ni Vice President Sara Duterte allegedly based on news reports nagkaroon na ng mga previous attempts to try to resolve this in a, you know, through politics, in a political manner. There were reports na nililigawan nila yung ano, military establishment, yung mga generals, at nangyari na rin naman na nag-mobilize na rin naman sila ng kanilang mga supporters. Just recently, yung sa Iglesia ni Cristo led rally, and then previously, yung mga rallies naman nila, again, involving the same groups, Iglesia ni Cristo, mga pro-Duterte supporters, and so on and so forth. Pero yung mga attempts na yun have consistently failed.
2: Hindi nila na-achieve yung goal nila na patalsikin yung liderato ni President Bongbong Marcos. So I think any future attempt to do that will likewise fail.
1: So, ano po ang dapat na abangan, tutukan po ng publiko? Kasi mahaba-haba po yung timeline na pinag-uusapan natin. Mm-mm. Hindi ba? Baka umawot pa ng next year. Wag naman sana mapagod din ang publiko sa pagbabantay. Mm-mm. Pero siguro, word of advice, Sir Dennis, ano, sa anong mga key points ang dapat critical na tutukan ng publiko dito sa pagsisimula ng trial?
2: Gaya na sinasabi ko, kasi maraming ng manifestation. So, itong political dispute between the two biggest political groups in the country, itong grupo ni President Bongbong Marcos at yung kanyang former ally na si Vice President Sara Duterte. Napunta na yan sa, you know, napunta na yung kanilang battle, napunta na sa kalye. Ngayon, nasa impeachment na, nasa Senado na. Ang unang-una natin babantayan, yung mga ano-ano, kung kanino yung mas malakas at mas convincing na mga witnesses at saka mga evidence. So, kasi inaasahan natin that our senator judges will decide based on the strength or weakness of the evidence and witnesses presented during the trial. Pangalawa, darating rin naman sa punto na magde-decide yung mga senator judges natin, yung parating tinatanong ng taong bayan, boboto ba sila ayon sa kanilang loyalty sa certain high-ranking political figures, o boboto sila dahil yun ang tama at yun ang ayon sa ebidensya. Yung po ang dapat nating bantayan. Ano? Tingnan po natin kung gagamitin bang impeachment trial in preparation for the 2028 elections, or mananatili ito na isang mekanismo upang papanagutin ang mga impeachable officials natin. So yun po ang dapat natin abangan.
1: Alright.
0: Marami pong babantayan at higit na kailangan ang critical thinking,
1: yes,
0: at ang analysis sa mga panahong ito para hindi po tayo madala doon sa mga may mga pansariling agenda. Doc Dennis, thank you so much po sa inyong oras.
1: Salamat, sir.
2: Salamat po.
0: Good morning po. Yan po si Dr. Dennis Coronacion, political analyst at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.
3: Anong ganap?
1: Partner, mabilis sa pagbati lang kina Sir Kento Ito at kay Andrew Diaz na nanonood mula sa Quirino Province. Good morning, maraming salamat.
0: Good morning at good morning rin po sa lahat po ng nanonood. Pasensya na po at hindi pa namin mabasa ang inyong mga mensahe.
1: Yes.
0: We will try to make time po maya-maya.
1: Or bukas.
0: Thank you so much.
1: Thank
0: po.
1: You. At good morning din kay Jonathan Dimaano sa Batangas.
0: Good morning. Sa oras sa 7:01 at magbabalik po ang Anong Ganap. Lipat lang po tayo sa
1: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
3: Anong Ganap?
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap?
22: Anong Ganap?
5: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Ang oras?
1: Ang oras natin ay 7:03 ng umaga.
2: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Super typhoon nagbabantang pumasok sa PAR sa Miyerkules. Signal number 4, posibleng itaas sa Batanes.
1: Vice President Sara Duterte, wala pang abiso kung haharap sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes.
0: Senator Rodante Marcoleta, kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Seguridad sa Sandigan Bayan, hinigpitan.
1: 13 anyos na estudyante sugatan matapos kuyugin ng mga kapwa-estudyante sa Las Piñas.
0: Mga Pilipinong empleyado pinaka-stressed sa trabaho sa Southeast Asia ayon sa Global Workplace Survey.
1: At Nation's Girl Group na Bini, bagong tourism ambassador ng Pilipinas.
0: Aba. Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman si Christian Yosores.
0: Sa detalye. Abiso po sa mga motorista, inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Base sa datos ng Oil Industry Sources at Mean of Platts, Singapore, maglalaro sa piso hanggang 3 piso kada litro ang taas presyo sa diesel, habang posibleng bumaba o tumaas din ng piso ang gasolina. Bunsod ito ng geopolitical tensions sa Middle East, matatag na demand at limitadong pag-i-export mula China.
2: Panahon, panahon, patrol!
1: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang super typhoon na may international name na Bavi sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo, 2,985 kilometers silangan ng Eastern Visayas at kumikilos Pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Miyerkules, inaasahang papasok sa PAR ang bagyo at tatawaging Inday. Posible ding itaas ang pinakamataas na babala ng bagyo na signal number 4 sa Batanes. Maliit lang ang chance ang magla-landfall ito sa bansa, pero posibleng palakasin ang habagat kaya magiging maulan simula Miyerkules hanggang Sabado. Samantala, magiging maaliwalas ang panahon ngayong araw, pero may posibilidad ng pag-ulan sa hapon o gabi. Ayon sa PAGASA, maaaring magpag-ulan ang easterly sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands. Habang dahil naman sa localized thunderstorms ang panakanakang pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Handa ang Philippine National Police na isilbi ang arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta kapag nag-issue ang Sandigan Bayan. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co na tulad ng naging pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, muling makikipag-ugnayan ang pulisya sa Senado sakaling may go signal na ang pag-aresto kay Marcoleta. Kahapon, sinampahan ng ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Marcoleta kaugnay ng 75 milyong pisong hindi idineklarang donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Kasama rin sa kinasuhan ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Na-i-raffle na ang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division habang hawak ng 1st, 4th at 6th Division ang tatlong karagdagang kasong paglabag sa Presidential Decree 46 kung saan ipinagbabawal ang pagtanggap ng isang opisyal ng regalo mula sa pribadong individual at pagbibigay ng pribadong individual ng mga regalo. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder.
1: Iginiit naman sa Gipartelis Representative Paolo Henry Marcoleta na walang sapat na batayan ang kasong plunder laban sa kanyang ama. Ayon kay Congressman Marcoleta, walang ebidensyang ginamit ng kanyang ama ang kanyang posisyon para makakuha ng pabor o benepisyo kapalit ng donasyon. Naniniwala rin ang kongresistang politika ang sanhinang pagsasampa ng kaso na layunayang patahimikin ang senador. Sa kanya namang counter affidavit, sinabi ni Senator Marcoleta na ibinigay ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period at nagasto ito sa kampanya kaya hindi naging bahagi ng kanya mga ari-arian nang isumite ang SALN. Nito namang Martes, iginiit din ni Marcoleta na ang pagsampa ng kaso sa kanya ay bahagian niya ng planong hadlangan ang kanyang paglahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinaigting ang seguridad sa paligid ng Sandigan Bayan sa Quezon City sa harap ng posibleng paglalabas ng warrant of arrest naban kay Sir Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Ipinwesto ng mga tauhan ng MMDA ang mga concrete barrier, see-through fencing at railing sa harap ng Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue, habang ilang pulis ang nakaposte na rin sa lugar. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng isang taga-MMDA na layo nitong magbigay ng karagdagang seguridad sa paligid ng gusali.
0: Lumagda naman ang 8 dating bodyguard ng puganting si dating Congressman Zal Dico sa mga affidavit para sa investigasyon ng ombudsman sa umano'y pagkakasangkot ni dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ng kanilang abogadong si Levy Baligod na pipirma rin sa affidavit ang 14 pang testigo. Matatanda ang sinabi ng 18 na nagdala sila kay Romualdez ng mali-maletang perang kickback umano mula sa flood control projects. Una nang itinanggi ng dating House Speaker na siya ang utak sa mga maanumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Wala pang abiso ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung dadalo sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Kahapon, inatasan ng Senate Impeachment Court si VP Sara na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado para sa paglilitis ng kinakaharap na 4 na Articles of Impeachment. Para kay House Prosecutor Terry Ridon, dapat humarap ng personal si VP Sara para patunayan ang pahayag na bloodbath sa impeachment. Matatanda ang hindi sumipot kahit isang beses si VP Sara noong dinidinig pa lang ang mga impeachment complaint sa House Justice Committee.
3: Ah, hindi naman ho maliit na bagay eh. Yung pong mga paratang laban sa kanya. So magandang magpakita po siya ron para siya ho talaga yung mga nag-aakusa. Maharap po niya yung akusasyon para mahirap po atang iasa lang sa abogado yung pong pagsipot sa bagay po nito.
0: Kumpiyansa naman si Congressman Joel Chua na isa sa mga House Prosecutor na tuloy na tuloy na.
4: May question of law.
5: Yeah.
0: Natuloy na ang impeachment trial sa Lunes. 2 hanggang 3 testigo anya ang inaasahan sa kada araw ng paglilitis.
6: All systems go na, no? At wala naman akong nakikitang magiging dahilan para ito ay maantala o madelay. Well, sa ngayon, ang aming focus ay ang paghahanda na gagawin namin.
0: Iginiit naman ni Senator Erwin Tulfo na may karapatan pa ring dumalo sa impeachment trial si Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng kinakaharap na kasong plunder.
7: Well, he's still a senator. Kung sabihin natin na he will be, may warrant or what have you, kailangan niya present himself in the court, he's still a senator, di ba? So he has the right to appear before the trial. Hindi naman po pwedeng hindi. Unless kung may nakalagay na na suspension, Senator Marcoleta, hanggat walang suspension order, I guess he can still attend.
1: Walang nakikitang problema si dating Senate President Franklin Drilon sa pag-upo ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, kinumpirma ni Gatchalian sa DZMM na siya ang presiding officer sa impeachment trial na aarangkada sa Lunes.
6: Under rules, ang Senate President ang magpre-preside. Ako ang magpre-preside.
1: Para kay Drilon, hindi naman dapat gawing batayan kung hindi abogado si Gatchalian dahil ang kabuuan ng Senate Impeachment Court ang magbababa ng hatol kay VP Sara.
4: Sabihin natin may question of law,
5: yeah,
4: na ihaharap sa Impeachment Court. Ang pwede niyang gawin, sasabihin, I ask the entire court to decide on this issue. And therefore, the fact that Senator Wynn is not a lawyer should not be a problem.
0: Religious group maagang nagtipon sa Senado. Balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
5: Victoria Christian, good morning. Nagsimula ng magtipon-tipon ang mga religious-based groups ngayong Sabado, July 4, 2026 para sa Jericho Walk for Truth and Justice, ng prayer pilgrimage na isasagawa sa paligid ng Senado maya-maya. Pinangunahan ito ng Kingdom Keepers at Clergy for Good Governance bilang panalangin para sa katotohanan, hustisya at kapayapaan sa bansa. Sa programa magkakaroon ng pagbasa ng scripture, sandaling katahimikan at paghinilay-nilay habang umiikot sa gusali ng Senado. Ayon sa mga organizer, layunin itong ipakita na ang katotohanan at hustisya ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pananampalataya, konsensa at mapayapang pagkilos hindi sa kalahasan. Bukas ang aktibidad sa mga pamilya, kabataan, senior citizens, mga simbahan at civic organizations, anuman ang kanilang political affiliation o reliyon. Kasama rin sa panalangin ng pitong hangarin para sa bansa, kabilang ang katotohanan, hustisya, integridad, pananagutan at pag-asa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVNA.
0: Kelly?
5: Yes, Victoria.
0: Oo, isang tanong lang. Gano'ng karami na yung nagtipon-tipon dyan? At do you think na madadagdagan pa yan throughout the day?
5: Victoria, sa ngayon ko, konti pa lang ang naririto sa nakausap natin kanina. Inaasahan nila, aabot sila ng 1,000. Pero sa sitwasyon ngayon, kasi dapat 7 a.m. magsisimula, kukonti pa lang narito. So baka mga nasa, aabot lang daw sila sa mga 200 maya-maya.
0: Alright, maraming salamat. Kelly Cordero.
1: Sa oras na 7:14, ilang kalsada sa paligid ng Senado ang isasara habang isinasagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa abiso ng Pasay City Traffic and Parking Management Office, sarado po ang northbound at southbound lane ng JW Jocno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, inaabisuhan ang mga motoristang gamitin ang Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Una nang inanunsyo ng PNP na 6,000 pulis ang ipakakalat sa paligid ng Senado sa pagsisimula ng paglilitis sa Lunes, Hulyo 6.
8: Comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. We have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises.
0: Sa iba pang balita, sugatan ang 13 taong gulang na estudyante matapos kuyugin at pagsasaksakin ng 5 menor de edad sa Las Piñas City. Lumabas ng paaralan ang biktima kasama ang kaibigan para bumili ng inumin sa isang convenience store. Nang dumating ang mga suspect na sinasabing may bit-bit na hollow blocks at kutsilyo. Nagtamo ng 3 saksak sa likod, leeg at balikat ang biktima habang nakailag at nakalayo naman ang kasama nito. Naaresto ang 4 na suspect na out-of-school youth at isang estudyante mula sa ibang paaralan.
1: Isinusulong ng National Parent Teacher Association ang automatic expulsion sa mga estudyanteng may mabibigat na parusa. Kasunod ito ng mga insidente ng tangkang karahasan kung saan ilang estudyante ang nagbantang mamamaril at pasasabugin ang paaralan. Sa panayam sa DZMM, iginit ni NPTA Founding President Willie Rodriguez na mistulang naiimpluwensyahan ng mga nakikita sa social media at bayonenteng laro ang mga estudyante. Kaya hiniling ng grupo sa Department of Education ang mas mahigpit na parusa. Naniniwala rin ang NPTA na hindi natatakot ang mga kabataang magbanta dahil sa ideyang hindi naman sila makukulong.
9: Sa ngayon po ang kabataan natin ibang lahi na po, hindi na po tulad ng panahon natin. At ganun din po yung aming request sa DepEd, no? May stiffer penalty para po talagang pabigyan ng tamang disiplina ang ating mga mag-aaral, yung mga abusado.
0: Tumagilid ang isang SUV matapos sumalpok sa mga concrete barrier sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa pulisya, nagtamo ng matinding pinsala ang unahan ng SUV at nawasak ang ilang concrete barrier dahil sa lakas ng pagkakabangga. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente at nakauwi na ang sangkot na driver.
1: Delivery helper patay matapos makuryente sa Ligao City. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
10: Nagbababa ng kargamento ang delivery helper mula sa isang closed van truck nang makuryente ito sa market site Barangay Bagong Bayan, Ligao City, Albay kahapon Biyernes ng umaga. Batay sa investigasyon ng Ligao City Police Station, pumarada sa gilid ng daan ang closed van truck malapit sa mga kable ng kuryente para mag-unload ng mga kargang junk food products. Umakyat umano ang biktima sa bubong ng truck pero aksidente niyang nasagi ang isang live electrical wire. Rumesponde naman kagad ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dinala pa sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital ang biktima pero idiniklara ng dead on arrival. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Ako, partner, ito. Pinaka-stressed umano sa trabaho sa Southeast Asia ang mga manggagawang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Sa State of the Global Workplace 2026 report ng Global Analytics Group na Gallup, lumitaw na 50% ng mga empleyadong Pinoy sa Pilipinas ang nakaranas ng stress sa workplace na doble sa Southeast Asian average na 25%. Marami rin umanong negatibong emosyon ang mga Filipino worker na 31% ang nagsabing madalas nakaranas ng kalungkutan, 30% ang may pakiramdam na malungkot at 29% ang nakaranas ng galit. Lumitaw din sa report na 39% ng mga empleyadong Pilipino ang subsob sa trabaho, parang si Christian Yosores, na hinigitan ng average na 25% sa Southeast Asia at 20% sa global average.
1: Ganon, ha?
0: Galing ang mga dato sa Gallup World Poll na sinasurvey ng random ang global adult population mula edad 15 mula sa higit 160 bansa. Abangan! Ilang bangko libre o hindi na maniningil ng transfer fee?
1: At patay sa heat wave sa France, mahigit 2,000 na. Yan at iba ba mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrosin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
15: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
16: At tamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras na 7:22. Tiniyak ng Malacanang na hindi makikialam ang ehekutibo sa kasong plunder na inihain ng ombudsman laban kay Senador Dante Marcoleta. Sa press briefing sa Vancouver, Canada, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nirerespeto ni Pangulong Marcos Jr. ang kalayaan ng korte at hindi dapat bigyan ng mali siya ang anumang magiging desisyon nito. Hindi rin naikita ng palasyo na mauulit ang sorpresang rally ng Iglesia ni Cristo matapos kasuhan ang senador.
18: Kung malakas po ang ebidensya ni Senator Marcoleta, kaya niya po itong panindigan. Walang pang-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pang-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang pangulo ay ginagalang po ang desisyon ng korte.
1: Sinagot din ng Malacanang ang pahayag ng kapwa akusado ni Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor na dapat ding imbestigahan ang ilang campaign donor ni Marcos noong 2022 elections na itinilaga rin sa gobyerno. Giit ni Castro, kompletong idineklara ng Pangulo ang mga natanggap na donasyon taliwas sa sitwasyon ni Marcoleta.
0: Pinayagan naman ng International Criminal Court ang prosekusyong suriin ang ilang gamit na nakumpiska sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa desisyon, sinabi ng mga huwes na may basehan para paniwalaang makatutulong ang hiniling na examination sa kinakailangang ebidensya. Inatasan din ang mga prosecutor na magsumite ng ulat tungkol sa mga hakbang para maprotektahan ang pribadong impormasyon ni Duterte sa loob ng isang buwan matapos makuha ang mga gamit. Pinayagan din ang prosekusyong ipreserba ang anumang perang makikita sa mga gamit ng dating Pangulo na maaaring gawing danyo sa mga biktima ng war on drugs sakaling makonvict ito.
1: Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na dapat ito sa konstitusyon sa kabila ng patuloy na panawagan ng ilang grupo na mamagitan ng militar sa umiinit na tensyon sa politika. Sa pahayag, sinabi ng AFP na nananatiling tapat ang mga sundalo sa saligang batas, rule of law at civilian authority. Kinundin na rin ng AFP ang anumang pagtatangkang kaladkarin ang militar sa politika. Gate ng sandatahang lakas, patuloy nitong sinusuportaan ang hakbang ng gobyerno na pairali ng peace and order, protektahan ang pambansang seguridad at tiyakin ang karapatan at kapakanan ng publiko.
0: Samantala, posibleng madagdagan pa ang mga bankong magpapatupad ng libre o zero transfer fee. Ayon kay Banko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., maaring lumawak ang digital payments sa bansa dahil sa pagtatanggal ng transfer fees ng mga banko. Para naman kay Finance Secretary Frederick Go, malaking bagay ang kompetisyon bilang rason kung bakit susunod ang ilang banko sa pagbibigay ng libreng transfer fee. Unang nag-anunsyo ng libreng bank transfer fee ang BPI at RCBC. Sa labas ng bansa, umabot sa higit 2,000 ang namatay sa France nitong nagdaang linggo sa gitna ng record-breaking heat wave sa Europa. Ayon sa Health Ministry ng France, sumipa ng 29% ang heat-related deaths sa bansa noong huling linggo ng Hunyo. Sa Belgium, higit 1,200 ang namatay sa heat wave na halos kalahati ay mga nasa edad 85 pataas. Halos 500 naman ang nasawi sa The Netherlands. Sa weather forecast, sinasabing namumuo ang high pressure system patungong Portugal at Spain at inaasahan ding aakyat sa France at Southern Britain.
1: Samantala, 10 monghe po ang patay matapos imaneho ng isang 11-anyos na bata ang pick-up truck sa Thailand. Sinasabing tinangay ng bata ang pick-up truck na hindi na malay ng mga magulang at inararo ang prosesyon ng mga Buddhist sa Mukdahan Province. Dalawa ang nasa kritikal na kondisyon habang may malupang sugatan. Iniimbestigahan pa ang insidente.
2: Balita.
1: Sa sports, bigong malusutan ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Umabot sa 2 overtime ang tapatang Gilas at Tall Blacks pero kinapos pa rin ang national team sa score na 106-102. Sasabak muli ang Gilas kontra naman sa Australia sa Lunes, alas 6:30 ng gabi oras dito sa Pilipinas.
0: Awitin ni kapamilya actress and singer Kai Montenola ang kantang Hangganan Ko na Filipino version ng iconic song na Oh, How Ooh. Far I'll Go Para sa nalalapit na live-action version ng pelikulang Moana, July 3 inaasahang i-release o kahapon ang kanta sa mga digital platforms ilang araw bago ang theatrical debut ng pelikula sa bansa sa July 8. Samantala, opisyal nang kinilala ang Nation's Girl Group Beanie bilang Tourism Ambassador ng Department of Tourism. Nakipagkita ang walo kay Tourism Secretary Dita Angara Matay at nakipagpalitan agad ng mga ideya kung paano mas maipopromote ang turismo sa bansa. At ito pa, umabot ng mahigit 7 milyong views ang teaser ng inaabangang teleserye ni na Catherine Bernardo at James Reed na Someone Someday. Ayon kay Kat, hindi lang isang genre ang matutunghayan sa serye na mapapanood na simula sa July 27 sa free TV at digital habang

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na!
2: DZMM 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40.
0: DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
4: Anong ganap? Good morning!
5: Good morning!
4: Good morning, good morning. Good morning. Welcome back po sa
5: Anong Ganap?
4: Partner, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, may pinapabati lang po si Doc Maureen Ines Manzano mula po sa Don Bosco, Manila. May announcement lang po sila. Ang Don Bosco School Manila Educating Community Extension Serve. Ang Don Bosco po ay magkakaroon po ng blood donation drive. Mm-hmm. At yan po ay mangyayari bukas, July 5, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Don Bosco School, Santa Mesa, Manila. Sa mga nais po na lumahok, kontakin lang po ang 0977-281-7310. Good morning po, Doc Mau.
5: Good morning po.
4: At partner, sa oras na 7:31 ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan tungkol sa impeachment. Hinihintay lang po natin na matawagan si Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Siya ang pinoposisyon ngayon na maging presiding officer sa impeachment trial, ano? Pero gaya po ng mga napag-usapan natin kanina and even on the past days, may possibility kasi na baka on the first day ng impeachment trial proper, partner, ay magbobotohan pa sila kung sino talaga ang magiging presiding officer. Pero so far naman mukhang ang majority ng mga senado ay may kumpiyansa naman din at tiwala kay Gatchalian na mag-preside ng kabuuan ng impeachment trial.
4: Balikan po natin si Senate President Gatchalian maya-maya. Unahin po muna natin, nako, napakalaki pong pasasalamat po at pinuntahan pa po tayo sa studio ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Good morning, Attorney, at thank you so much.
5: Good morning, Attorney.
6: Good morning!
7: Thank you for having me back here.
5: Welcome back po.
4: Apo. First off, sir, kumusta ang inyong preparations para po sa impeachment trial sa Lunes?
7: Well, two days before the first day of trial. So actually, wala na kaming masyadong ginagawa pang preparations na. We've been prepared for a while now. Parati ko nga nababanggit, last year pa talaga kami nagpre-prepare dahil nga meron tayong naunang round ng impeachment, no, na hindi natuloy dahil nasabing void ng Supreme Court. But hindi naman kami tumigil sa pagpre-prepare dahil talagang ina-anticipate natin na magkakaroon ng second round at ito na nga yun. So we can confidently say na handang-handa na po yung defense para sa first day of trial sa darating na Lunes.
5: Opo, pero ilang beses din po itong nilabanan po, nagde-defend